0: an saba bainahum babu maganar dangantaka a tsakanin bayi wala yatasaaluna ba maganar tambaya wani ya tambayi wani to kaji to dangantaka an san dai anan Allah ya sa rayuwa ta zama wani dan wane wani jikan wane wani won wane wani kanin wane to in an tashi sai zama wannan babu ita a abinda ake nufi babu amfani mafi muhimmanci na dangantaka dangantaka abinda take mafi amfanin ta taimakon juna to a wannan lokacin taimako wani uwa ko da ko uba a wannan tashin da aka yi la asaba ba maganar cewa yan munaka ko ni yan makanawa ba maganar fa'ida tattana sau shi yasa wancan sai misali ki koma wancan hadisin na Abu Dauda hadisin Aisha cewa a wurare daban-daban wannan lokacin ba mai kallon kowa babu shi wannan kata da yake cewa a wannan lokacin ne duk wani wanda ya ga wani ma wanda ya sani koyewa yake dan kai ya zo ya ce ina haƙina ai da muka gidan ku daya ashe kana rike da ma ya taba abin nan ka kai yawa soran nan ne da ka gaishe ka ce yawa ina abu to ko bai san ai kowa irin haƙin na wanda ya sani da yake kansa ba to kowa baka san wani ce ya san ka ba Abdullahi dan Mas'ud yake cewa za ma ayi shela a ce gawa da dan wani dawa duk wanda yake da haƙi a wurin sa yazo astaghfirullah kullu nafsin bima kasabat rahina haka rana ce wanda take ta abu to amma bayan waɗannan lokatan na wahala ai ceto duk zai biyo baya iyaye za su ci iyayensu mana iyaye ma hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam za su ci iyayensu waɗanda suka mutu da imani ko manya-manyan bayin Allah Allah ba zai ba su ceto bare ko babban ceto na Annabi sallallahu alaihi wasallam don saboda haka wannan shine amma dai ja aka fa'iza nufiha fi suri lokacin da aka yi busar kaho to kowa sannan na walle walle fala an saba bainahum yawma izin wala yatasaalu to
1: man faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun
0: wa man saqulat mawazinuhu allahumma ja'alna minhu wanda ma'aunansu suka yi nauyi kaji fa ma'aunai kenan man saqulat mawazinuhu ba mawazinuhum ba kenan kowane mutum daya ba ma'auni daya gare shi ba ma akwai ma'aunai da yake da shi to kowane ma'aunan naka idan suka nauyaya to Allah ya ce masu wannan nauyayan ma'aunai ulaika humul muflihuna sune marabauta sune waɗanda suka rabauta da rabon da ba wani rabo bayan sa to ma'aunai kamar yaya aka ce kowane aiki na alkhairi yana da irin nasa ma'aunin da ba ma'aunin sallah da ba taka ma'aunin azumin ka da ba ma'aunin kirkin ka da ba ma'aunin rashin kirkin ka kuma shi ma da ba duk waɗannan tsiyar ma ita ma ma'aunin su daban-daban ne to idan aka auna to ma'aunan waɗanne ne za su rinjayi waɗansu to idan saqulat mawazinuhu ma'aunan sa na aikin alkhairi na hasanar sa saqulat tai nauyi to in dai tai nauyi ai kaga za ta rinjayi ɗayan kenan wanda ba mai nauyin ba to wannan shine za a zama masu wannan su ne muflihuna masu rabo Allah sai ya ce al-muflihuna dukkanin yabo dukkanin rabo ya tabbata ga waɗannan to da me suka rabota a ba faɗi abin da suka rabota ba a sun rabota da bimba dalubihim duk wani abin da suke nema a wannan lokaci sun ga an gama suna da shi za su same shi wanda mizanin sa ya nauyi wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma mizanin sa ya zama yayi ƙasa
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: to kage kenan ana samun wasu kuma ya zama mizanin wanda yafi nauyi ya rinjayi alhairin nasu mafi ken ne yayi nauyi in yayi nauyi shi ma zai rinjayi hasanarsu mana to wanda kuma aka samu mummunan aikin sa shi rinjayi.

0: tana sa sai Allah ya ce fa ulaika waɗannan alladina khasiru anfusahum in kana neman su waye suka tabar da kansu kakan yi asara ta dukiyarka ko kai asara ta wasu wani abu daban amma yau asara suka yi ta kansu gaba daya ba maganar wani abu nasu suka yi asara ba anfusahum su kansu ne su suka yi asara sa sun yi asara zuwan su duniya gaba daya abinda suka zo duniya bai yi ba yi jahannama khalidu wadannan Allah sai ya ce wanda dai yayi wasa mu wannan asara kuwa to ba wata magana wadanda suke cikin wannan asarorin to wadannan matabbata ne a cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu to anan mun ji abubuwa guda biyu mun ji wadanda hasanar su ta rinjayi sayi'ar su Allahumma ij'alna minhu mun ji kuma wadanda sayi'ar ce ta rinjayi hasanar to a mizanin ba daidai da daidai a ce kyakkyawan aikin berin jaye mummunan ba mummunan ma berin jaye kyakkyawan ba kan kan kan ba za a samu haka ba za a samu akwai to su kuma wannan fa to su ne can Allah yake ba mu labari wa alala arafi rijalun ya'rifuna kullan bisima akwai kuma wasu mazajen su kuma suna a arab jina ke zo to zalla arafi suna a arab Allah ce ya'rifuna kullan bi sun san kowanne daga dan wutar da dan aljanna da alamomin su to ya ake su menene halin su sai Allah ya ce suna ganin yan aljanna in sun haka suka yan aljanna suna wada kansu amma dai wani wurin ake nuno musu banda wani wurin yan aljanna ai suna da shagali da yawa a ciki to ba ko ina za a nuno musu ba to ana nuno musu wani bangare na cikin aljanna in an nuno musu wani bangare a aljanna na dau ashabal jannati an salamun alaikum sai ce muna gaisuwa assalamun alaikum muna kallon ku muna ganin jin dadin da kuke yi Allah ce lam yadkhuluha ba fa a ciki suke sallama ba ba su shige ta ba daga wani nesa suke hangota amma wa hum yatma'un amma suna kaunar shiga akwai alamar suna jin a ransu muna nan tafi وإذا صرف تبصارهم تلقاء أصحاب النار فا إن سن غيان الجنة سي أشي أي بانن كدي ني غيدان با كوي داي غيدان كو كالي سو صرف تبصارهم تلقاء أصحاب النار سي أجوية دا فسكر سو بانغران كوما إن وطا سي غيرين إن وطا حالي دا سي كتكي قالوا ربنا لا تجعلنا القوم الظالمين سي أدوا أنا كوما الله ونن غيدا كسابا مباشي تو كوما دا يكي Allah ya yi wa kansa kirari ya ce rahamati wasi'at kulla shay to an kinsu ya yi kankankan sai a cika musu da rahamar shi yasa din aka ce wahum yatma'una suna kauna shiga aljannan ba su shige ta ba to ai wa yasa musu jin kamar za su shiga yawa to ya san za su shiga shi yasa yasa musu kenan to Allah to muje
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون
0: an kuma magana yan wutan dai Allah ya ce su yan wuta wadanda sayi'ar su mummunan aikin su ya rinjaye kyakkyawa in sun shiga wuta talfahu wujuhahum an-nar wutar tana lasar fuskar su tana cin fuskar su wahum kuma su dai kalihuna fiha hum fiha kalihuna aw kalihuna fiha su suna yaƙen dole yaƙen da ba su suka sa kansu ba shine takalihi yaƙe na dole suna cikin wuta idan mutum zai yaƙe yake ba dan bude na haka yake ba to wutar ta cinye saman nan ta cinye saman nan ba sai yaƙe ba to su suka sa kansu yin wannan yaƙin sai aka kira shi yaƙen dole yaƙe da ba su suka sa kansu ba dan wuta ta cinye inda yake abin sai hakura kaga kamar yaƙe suke yi amma ba kyau Allah kiyashe mu
1: amin
0: to
1: alam takun ayati tutla alaykum fa kuntum biha tukallibun
0: sai a jefa musu tambaya a ce wai da kuka samu kanku cikin wannan haka bagatatan shiga wuta ta same ku ko kuwa ayoyin mu basu zo muku ba tutula alaikum kuma da aka zo muku da ayoyin baku san baku ji cewa baku san inda suke ba kun ji ana karanta muku su ai an karanta muku ayoyin mu wa kuntum biha tukazibuna, sai kuka kasance kuna ƙaryata ayoyin namu, ba ku aiki da su ba, ba ku saurari wanda yazo da ayoyin ba, in kuma kun saurare shi kuma izgili kuka yi, to wannan kaga kafiri kenan. Kai ko mumini wanda ka samu kanka cikin jarraba ta kai ka wannan wurin da ba gidanka ba, domin duk wanda ya shiga wuta daga mumini ya shiga inda ba gidansa ba. Gidanka aljanna ne kai mumini, in ka ratsa can wucin gadi kaga zuwa kai ka kadan wuce, to wannan zuwan ba kyau wannan.
2: Alhamdulillah,
3: muna addu'a ubangiji, muna tawassuli da kai da wannan irin zama da muke yi na karanta alqur'ani da duk abin da ya cancanta a kama kafa da shi muna kama kafa. Ubangiji Allah ka saukar mana da nutsuwa a kasar mu, Allah ka ba mu kyakkyawan mafita a cikin halin da ake ciki, kowace wahala Allah ka dauke ta lokaci guda, mai sauki ne a wurin ka ubangiji, ka dauke mana ita duk halin da ake ciki ko mun tsananin sa, Allah ka saukaka wa sauki a cikin sa. Abinda kuma Allah kai nufin ba za ka saukaka ba, ka ba wa mu'minai juriya da kallanka a cikin su a cikin wannan lamari, kuma ka ba su ladan abinda ka jarabe su.
4: Alhamdulillah, kun saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma daga bakin Malam Nasidi Abubakar Goron Dutse da mai ja masa baki Malam Awwal Mustafa Manzo Arzai. Ni Amin Idris nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
5: Wadu wannan addu'a, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, zaka sha abun mamaki. Kai ka gani mu ba wani ba maganar imani ba, mun tajriba ma ta nuna mana a aikace. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, zaka sha abun mamaki. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, zaka ga ka tashi da safe baka san iya matsalolin da kake fuskanta ba, wallahi na ga

0: Mai sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa da kai da asubahin wannan rana ta Litinin 18 ga watan Rabiul Awwal shekarar 1448 bayan hijirin shiyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina. Daidai da 31 ga watan Agusta na shekarar 2026 miladiya. Sunana Binta Abdullahi Fulani da ta Allah zan ci gaba da kasancewa da mai sauraro da kai yanzu. Zuwa karfi 10 na safiya inda zamu kawo shirye-shirye masu ka'itarwa, ilmantarwa da kuma gamsarwa. Aro Radio Kafaci da ke gabatar da shirye-shiryen ta cikin sa'o'i 24. Babu kakkautawa a cikin harshen wasu zalla 200 da mun bunƙasa harshen al'ummar Hausawa da tarihin Najeriya sanar da baka labarai da haɗa-maɗan su. A lokacin da suke kana kai tsaye daga nan gida da ƙasa da kuma ƙasashe na ƙetare ga tattaunawa kan muhimman batutuwa da suka shafi zamantakewar ɗan adam da kuma labarai na aikin gona har ma da na wasanni daga nan gida da ƙasa da kuma ƙasashe na ƙetare. Muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ba mu lafiya da zaman lafiya, ƴan uwa da ba su lafiya, gidaje da asitoci, Allah ya taraka faɗinsu wanda muke da ita, Allah ya inganta mana tamu, Allah ya cika mu gabatarmu, Allah ya gafarta musu, Allah ya ji da rahama a kabarinsu, mu koyi tamu ta zo, Allah ya sa mu shiga da imani, amin summa amin, Allah ya rubama da mu gunji da mu gungani, Allah ya rubama da sharri mashirata mutum ko aljan, ya Allah ka sa mu nufuwa da sharri duk wanda ya nufi mu da sharri, ya Allah ka rama ganinsa, ya Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari, ya Allah ka ba su ikon sauki na yi al'umma da rata wayin sun kuma al'umma ka ba mu ikon ya shugabanni fiye, amin summa amin, ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya, amin summa amin. A mai sauraro yanzu agogo mai na ta ƙarshe 6 daidai kuma yanzu mai sauraro kai tsaye samu je ga sashen mu na labarai da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi.

0: tashi 93.1 a Zangon FM.
1: Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewar radio faɗin ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa zalla, a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba.
3: Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ƙa'idojin yada labarai da kuma gogewa.
2: Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doron doka da oda, da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma 'yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci

0: ليوسف جبرم ميجكا كما ني أم هيفيني أحيون وازو وزا ونغريني دي أكي شوا أحيون وازو كما أنام أك هيفيني كلاما حكومة دا منا دواكين كدو yanzu an mai da ita warawa.
1: An yi karatu na Muhammadiyya kuma a zamanin wani sarki aka haife ka?
0: Ni alhamdulillahi ban yi karatu sosai ba, kuma mun gode wa Allah don shi yake ba da karatu ya kuma raya mu. Aikin Allah ne ba nawa ba. Muna karatun ne sai Malam Bello na Shehu Hadi sai na tafi gane kawai.
1: A iya cewa zamanin wani sarki aka haife baba?
0: To, kuma a zamanin da aka haife ni, zamanin sarki Kano Abdullahi Bayero.
1: Za a kai kamar shekara nawa zuwa yanzu?
0: To, kuma ba zan ƙayyade ba, Allah ya san yawan shekaruna, ko 120 ko da 30 ko ma ba su kai haka ba. Ina so idan sun kai, to mun gode wa Allah, alhamdulillah.
1: ‘Ya’ya kamar guda nawa?
0: To, ‘ya’ya na haifi 41, kuma 31 suna raye.
1: Alhamdulillah.
0: Kuma jikoki na ko 320 ne ko 5 ba rike ba.
1: Matan aure nawa?
0: To, mata na guda 10 da yi. Kuma waɗanda suka rabu da ni kuma suka mutu don na san su, kuma ikon Allah ne ya karɓe su. Kuma saura mahaifiyar wannan da nake tare da ni, kuma shi isa na sa sunan wancan Malam Bello na Shehu Hadi.
1: Alhamdulillah.
0: Albarkacin sa isa ma albarka. Alhamdulillah.
1: Baba, da aka tashi aka yi rayuwa daga wannan ita wara waɗannan an da cikin garin birnin Kano ne?
0: To, ai, sai na shigo Kano. Kuma da na shigo Kano sai na samu bawan Allah, Alhaji Uba Mai Fata. Kuma shi da Alhaji Yusufu masu gidana ne. Kuma Alhaji Uba Mai Fata na gode masa ƙwarai-ƙwarai. Kuma shi yi mini auren fari. Kuma shi ma Alhaji Yusufu mahaifin gwamnan Kano na yanzu.
1: Mahaifinsa.
0: To, saboda haka ba raina su ba, na gode musu albarkacin Annabi Muhammadu.
1: A lokacin da kuna tare da shi Alhaji Yusuf ɗin, kun yi kasuwanci tare da su ne ko kuma ka zauna a matsayin hadimi ne ga su?
0: To, alhamdulillahi, Alhaji Uba Mai Fata kusan uba yake gare ni, kuma shi buɗe mini shago nake sai da kaya. Kuma da nake sai da kayan nan a lokacin su yi ka ɗauka su shiga su sha ba kuɗi, kuma na gode wa Allah. Kuma a lokacin ne kuma lokacin da
1: ka riƙe shago a wata kasuwa?
0: Ai, ba shago ne ba ne, gidansa ne ya buɗe mini shago nake sana'a ciki.
1: Wace unguwa kenan?
0: Ƙofar Mata.
1: Alhaji Yusuf mahaifin gwamna an mai hakimi ne ko a lokacin ba sarauta a kansa?
0: Ba sarauta, shi ma ɗan kasuwa ne, muna tare da shi kuma yana mini komai da komai. In ya ai Alhaji Uba ya aike min gidansa sai mu je gidan, kuma idan ya manta sai ina tunda masa na ce yaushe za mu je gidan Alhaji Yusufu.
1: An kai kamar shekara nawa ana tare da Uba mai fata da Alhaji Yusufu?
0: Ai, Alhaji Uba mai fata ina gurinsa a so lokacin aka yi noso da MPC. Sai mutanen MPC lokacin Alhaji Tanko ya kase, to shi ma ina zaune a ya kase, kuma sai ituro wani ya karɓi mashin a keke a gurina, kuma ina haya a ƙofar gidan Alhaji Baban Dara-Dara, kuma lokacin ba kuɗi sisi ne ko to shi nake fama da shi. In an dawo sai su bani keke na, kuma na
1: kai haye keke a lokacin. To yanzu Allah ƙara lafiya, yanzu Alhaji Tanko ya kasa yana nan a gari, yanzu in ya je wannan shekaru kuna sa'ani ne kai da shi ko kuma wani wani?
0: To lokacin da ni muna tare ban san rayuwarsa ba, kuma ni ba bai san tawo ba. Gurin da na san shi sosai gurin mutuwar Alhaji Inuwa Dutse, na san shi kuma da shi da Aminu ɗan tata suna zaune, na je na gaishe su ban san kowa ba. Mutanen Inuwa Dutse kuma sun san ni kware-kware.
2: Ga wanda ya kama mu a wannan lokaci, muna tare da Alhaji Yusuf Jibrin mai lakabin Yusuf Mai Jaka, wanda ya ga ƙarni guda a rayuwarsa da yi wa Shehu Ibrahim fassara zuwansa ƙasar Ghana.
1: Kana nan Kano, Shehu Ibrahim in ya sai zo Kano?
0: Alhamdulillahi, Shehu Ibrahim mun haɗu da shi a zamanin Kwame Nkrumah.
1: Shugaban ƙasar ina kenan?
0: Shugaban ƙasar Ghana, kamun Busia. To a lokacin ne sai ga Shehu Tijjani ɗan Usman, ga Malam Bello na Shehu Hadi, Shehu Atiku Sanka, to sun je taron Shehu Ibrahim. To a lokacin nan kuma ina jin an karanci kaɗan-kaɗan, sai Shehu ishe da ni yana gaya wa Shehu Tijjani, kuma ya gaya mini, sai suka ce mutanen Tama za su zo Ankara ne, ko kuma mu za mu je Ankara mu ga ni'ima mu gansu.
1: Can babban birnin ƙasar Ghana?
0: To ko kuma yaya za a yi, sai i gaya masa.
1: Da aka je da aka kai tafi Ghana daga Kano, yaya yanayin da kai Ghana, ka san wani ne ko baka san kowa ba ka tafi Ghana?
0: To ai ban san kowa ba, ko Zaria ban sani ba. Malam Bello na Shehu Hadi shi ya ce, Yusufa ka tafi Ghana kawai. Da na yi niyya a zuciyata ban fasa ba, kuma wata ɗaya da kwana biyu sai na ce akarmakallahu zan tafi Ghana. Sai ya ce za ka je Ghana insha Allahu. To sai ya ce zai rubuta takarda guda uku ya bani in tafi da shi. In Allah ya kai ka, takarda ɗaya baiwa Alu Sufi ina Agege, kwana biyu za ka wuce kuma Alhaji Adamu ɗan sarkun Kura baban Sani Agege, to babansa da shi da baba possible komai ne. Yawwa, to shi ke tasu mu asuba, kowa yi alwala yi sallah. Lokacin ne sai Alhaji Alusufi ya jamu, to lokacin ne sai nace zan tafi Ghana.
1: Aka tafi Ghana?
0: Na'am.
1: Ya aka tafi a jirgi ko aka tafi ko a mota aka je Ghana? Kuma yaya yanayin tafiyar aka tafi?
0: To muka tafi Ghana, tafiya ta Ghana ikon Allah ne, kuma Madugu shi ne direban motanmu, ban manta sunansa ba, kuma ba za mu na manta ba. To sai ce da ni mun kusa zuwa, to sai na ga teku tana buga ruwa.
1: Tana kaiwa da kawowa.
0: To in teku ta buga ruwa, ito sai ya koma, kuma ruwan zai yi kokawa da mutane sai haɗe duniya. Sai iga ina kuka, sai ya ce da ni, me isa kake kuka? Shi na ce ikon Allah nake gani kawai, kuma idan ruwan ya zo zai rufe duniya gaba ɗaya. Sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Duniya ai zage take da gaba ɗayanta, ba kansa gurmiki.
0: Yawwa, to ba laifi. Sai kuma
1: da aka sauka a Ghana, ka san wani a Ghana ko ba wanda ka sani? Sai dai sakon da aka tura ka da shi.
0: Ai na ce na san wani, kuma sunansa Alhaji Umarin Garwa. Sai isa ya koyi ne a wurin da yake wazufa. Sai ya ce da ni, kuma a wurin nan kowa yana yin wazifa, masu kadiriya na yi, masu tajiyaniya na yi. To sai na ce alhamdulillah.
1: Kuma a lokacin ai da riga guda biyu ce da ba.
0: Yawwa, kuma dan canji ne yin Alhaji Umarin Garwa. Ina canji ya dawo daga banki. To ban san abin da.
1: A lokacin da ka tafi Ghana, kana da iyali ko baka da iyali?
0: A lokacin da na tafi Ghana, ina da mace ɗaya, kuma ina da yaro sunansa Awalu Yusuf.
1: Da aka je Ghana, an zauna a Ghana, an yi sana'a ko an yi aiki ne a Ghana?
0: To an yi sana'a, kuma sana'ar da na fara yi ta saye da sayarwa ce.
1: Fara sayarwa a Ghana?
0: To
1: kuma ya aka samu jari?
0: Yawwa, sana'a ta ina sai da zobe da sarka da ɗan kunne ina yiwa, kuma akwai wanda na horewa, kuma su ma na ba su jari. Malallawan mai katifa da Sa'idu kanansa din na ba su abin da yake akwai.
1: An zauna a Ghana, ka yi mu'amala da shugabannin irin Hausawa na Ghana ko kuma jakadu na can Ghana da Najeriya?
0: Na zauna da jakada Isa Wali, kuma Adamu Musau. Shi ma an kai su ambasada.
1: Da aka je Ghana din, ana ta harkoki a Ghana, an taka wani matsayi ko an yi wata muhimmiyar gagarumin wani matsayi a Ghana?
0: To alhamdulillahi, a Ghana na zama lokacin da ke sayarwa da sayarwa, akwai wani mai nama ana cewa Uba. To sai mutane suna taru a gurinsa, sai na ce sai suka ce wannan magana a bar san abin da ya faru a garin nan. Na ce wata mata ce mijinta ta jiƙa magani, sai ya zubar bai sani ba maganin. To saboda kuskure kuma a lokacin sai maganin sai ya zube, kuma dalilin haka sai auren ya mutu.
1: Ka zama wani shugaba a lokacin kai ake kawo ƙara na Najeriya yi laifi ko kuma wani abin kake zama wakilta a lokacin?
0: To ai ina zaune a gurinsa, duk abin da ya taso sai a ce ka gaya wa mai zobe kuma in Allah ya yarda za ka samu sauƙinsa. Nayi shi kenan.
1: A lokacin da kuka je Ghana, ‘yan Najeriya suna da yawa a Ghana ko ba su da yawa?
0: To ai ba zan ƙille da ke yawansu ba. Akwai Ibo, akwai Yarabawa, akwai Hausawa. Mutanenmu muna tare da su, kuma a lokacin ban san kowa ba. Allah yake bani iko nake taimakon jama'a.
1: Da kake taimakon jama'a, jama'a sun taɓa zaɓar ka a wani shugaba na can na Hausawa ko wani sarkin Hausa ko wani abu da ka taɓa yi na Hausawa?
0: Alhamdulillahi. To lokacin aka ce Yusufa za ka ga zama shugabanmu, kuma a lokacin Audu Bako na aiko da takardu na ce ba zan yi abin ba sai shugabanni na san sani a hukumance. To da na aiko takardun, da takardar tana nan saboda rayuwa, za ka gani a lokacin Yakubu Gawan shi ne
1: shugaban ƙasa.
0: Shugaban ƙasa.
1: Lokacin ka kuma kai ne shugaban Hausawa na Ghana.
0: Yawwa. To sai na shugabanci. To sai wani lokaci sai na ce kai idan shugabancin nan nawa za na dawo Najeriya insha Allahu na samu addu'a gurin bayan Allah na koma. To da na koma sai na sami mutane cirkun-cirkun. To sai nace da su me ya faru. Sai suka ce Busia shugaban ƙasa ya ce kowa ya tafi ganinsu. To daga nan sai na ga ni ban ga ta zama ba. To lokacin da na taho akwai wani yaro saurinsa na manta, akwai wani dattijo shi ma ban san sunansa ba na manta, suna tare da ni. Sai na ce insha Allahu zan tafi Najeriya. To kuma ba wanda ya tambaye ni me isa za ka tafi Najeriya. Na ce to ai in an ce Hausawa su koma garinsu, Yarabawa da Ibo kowa ya tafi ba a ware ba. To sai na ce to ba komai. To sai na zo. To na zo na ɗebo dattijan nan da yaran nan suka sauka.

0: a cikin agege ban gansu ba kuma shabin. Nan ne na suka tafi Niger, na Nigeria, ya zauna a Nigeria ban san su ba. Ni na kawo su da kafa da kaima, na biya mota tukutun muka taho.
1: Gabaɗe mutanen ka yiwu. Da aka dawo Lagos ka zauna, aka dawo. Ka zauna a Lagos ne ko kuma Kano gudu dawo?
0: Na zauna a Lagos kwana biyu kawai.
1: Je ka dawo Kano?
0: Yawwa. Kuma idan na dawo kuma sai na sha na ga bai kamata ba na dawo kawai ba wani abun harka. To sai abin ya rikice mini.
1: Koma Ghana ko kuma ina kai ko kuma sai ka fara.
0: To daga nan sai na ce Allah yana sane da ni. Kuma a lokacin ne sai na ga Sharu Gamban Yako. To Sharu Gamban Yako da aminansa Alhaji Dattu Yako shi mahaifin Nasiru kenan. Na ce idan sun zo gurina.
2: A nan za mu naɗa tawamin shirin namu, sai wani makon idan Melika ya kai mu za ku ji mu da ci gaba tattaunawa da Alhaji Yusuf Jibrin mai laƙabin Yusuf Mejaka a madadin hukumar gudanarwa ta Ayo Radio da mai sanya madadin a cikin shirin Bashir Sarki Abdulkadir da jagoran tashar Shehu Bala Kabara. Sunana Ado Ladi Farin Gida, nake cewa mu haɗa wani mako na gaba.

0: FM.
1: Adela mi sauraro barkamu da dawowa kala kashi afa kana tare da radio a Zangon FM. Mi sauraro muna tattaunawa tare da ambassador Abdullahi Bakoji musamman akan sha'anin tsaro a jihar Kano da ma kasa baki daya. Da kuma irin matakan da za a dauka domin ganin an samu nasarar cimma nasarar yaki da matsalolin rashin tsaro a babban bako. Barkamu da dawowa.
2: To barkanki dai Hajiya Binta.
1: Na mi sauraro kada ka shafa kai ma zaka iciro da sako idan kana da tambaya ko kuma gudunmawa ta shafa mu na WhatsApp ko kuma ka kira mu ta layukan mu na tarho. To musamman ma akan wannan babban maudu'i na tsaro duba da yadda ga bayan nan ake ci gaba da samun matsaloli na rashin tsaro a sassa daban-daban na jihar Kano. To babban bako yaya kake ganin musamman ma ta bangaren abin da ya shafi bayanai na sirri da ake amfani da su wurin musamman ma kotun karar kalubalen rashin tsaro zaka ga kamar ana ganin kamar har yanzu dai akwai kamar sauraron rana musamman ta bangaren yadda muke tattara bayanan sirri a wannan jiha ta mu da ma kasa baki daya shin ya kake kallon wannan al'amari musamman ta bangaren gibin da har yanzu ake ganin an kasa cikawa
2: to gaskiya ne Hajiya Binta wato wannan tambaya tana da muhimmanci musamman a wannan zaman da muke ciki yadda kamar yawancin masana sun san cewa yaki da laifuka ba zai dogara da bindiga da nan jami'ar jami'ai kawai ba kamar yadda turawa kan ce wai information is power so idan muka samu sahihin bayani tun kafin masu aikata laifi su kai hari to wannan zai sa mu iya hana abin nan hari gaba daya sa za a iya hana shi idan har aka samu bayanan sirri kafin a ce an kai wannan hari tunda misali ɗan ta'addan nan kamar yadda ne yake yawan faɗa ba aljanu bane mutane ne kamar mu kuma daga wani waje suke tawowa har ma ana zargin cewar daga wata jiha suke tattarowa su taho to kin ga tafiya ne mai nisa kafin su ƙaraso inda za su kai hari saboda haka idan har aka tabbatar aka samu bayanan sirri na cewar ga mutanen nan sun taho kuma ma za a iya jin cewar ga inda za su je kar ma a ce misali an san inda za su je in dai har suka shigo misali ai an san yan ta'adda ne to me ya rage ga makami a hannunsu ba wai zargi yi ake yi ba kuma an tabbatar ga siffarsu ga shigarsu ga yanayinsu da dukkanin abubuwan da suke dauke da shi an tabbatar da cewar yan ta'adda ne to idan bayanin sirri ya kai ga hukumomi na tsaro da kuma su na gwamnati to ya kamata nan take sai ai amfani da shi so wannan kusan shi ne dalilin da ya sa muke cewa ma intelligence gathering yake da matukar muhimmanci ko ya fi ma komai muhimmanci a harkar yaki da ta'addanci haka kuma irin kamar drones din nan a wuraren da suka dace abin nan da suka dace ya kamata a ce da kuma CCTV kamarar nan misali akwai yankuna da yawa da ya kamata a ce an saka kuma ana ganin su daga cikin gari ko kuma daga headquarters jami'an tsaron ko sojojin ko yan sandan ko makamancin haka yadda za su gano waɗannan mutanen gashi nan sun shigo hanya kaza ga irin makamin da suke dauke da shi duk suna gani misali daga dakunan suna daukar rahoto inda men saba din kenan yake misali saboda haka wannan abu ne mai matukar muhimmanci gaskiya a harkar samo bayanan sirri musamman da su al'umma din kuma saboda al'umma da sabon nan suna da matukar muhimmanci a wannan al'amari saboda jami'an tsaro kuma yadda aka sani ba ko ina suke ba sa cikin dazuzzuka ba sa kowane gida ba sa kowace unguwa ba sa kaza sannan kuma su jami'an gwamnati da ake dora laifi misali kamar laifin su tun da haƙƙin yara ta yi a kansu su ma ba ko ina suke ba to dole sai an haɗa kai da al'umma su ne za su tallafa wajen ba da bayanan sirri kuma kullum nakan ba da shawara yadda su yan ta'addan nan suke amfani da wayannan da ake cewa informer masu ba su labarai bayanan sirri su ma na kan mutum da suke so su zo su ɗauka ko kuma na gari da suke so su kai hari to ya kamata su ma gwamnati da jami'an tsaro da mana suna da irin waɗannan mutanen a cikin dazuka masu sarin itace ne ɗan farauta ne manoma ne masu kaza ne a cikin dazuzzuka to ya kamata a haɗa kai da irin waɗannan mutanen na kirki a yi amfani da su saboda samun bayanan sirri na daga sun taso ga sunan yanzu suna daidai waje kaza ga sunan sun kusa da waje kaza ga irin abubuwan da suke dauke da shi ga abubuwan da suke tafe da shi ga adadin su ga yawan su ga makaman da suke dauke da shi suke amfani da shi akan babura suke a motoci suke a kasa suke a yaya suke kamannin su da sauran su a lakurawa ne a fulanin mu ne na nan barayi wanda suke sata a wasu kabila ne misali na daban wanda su suke sata suke fashi ko suke daukan mutane duk dai za a iya samun wannan saboda haka gaskiya ji abinta bayanan sirri yana da matukar muhimmanci kamar yadda na faɗa ne a farko cewar yaki da ta'addanci ba iya magana ce ta bindiga ko kuma yawan jami'an tsaro kawai ko kuma abin nan ba a'a yana da muhimmanci a ce ana amfani da abin da ya shafi bayanan sirri wannan zai taimaka kwarai da gaske zai hana ma kai hari inda ake so a kai ba wai ma sai an kai bane tukun a ce za a dauki mataki
1: na'am a sararo idan muka je gare ka a gurguje idan kana da tambaya ko gudunmawa za ka ciro ta WhatsApp din mu ko kuma ka kira mu ta layukan mu na tarho a shafin mu na WhatsApp akwai sako da fito da kawunan wannan malami kici Islam sunana Mas'ud bin Muhammad ina tare da ku da kanan karamar hukumar tudun wada nake sauraron ku hakika wannan batu da kuke tattauna akai na da muhimmanci duba da barazanar tsaro dake karuwa a wannan garin namu da ma sauran sassan kasar mu muna fatan mahukunta za su yi abin da ya dace domin kawar da wannan barazanar to Allah dai kamuna mafita kamar yadda ya turo kenan idan muka je ga like na'am kana da su da tsokaci
2: dama wai zan ce da kawar misali lalle al'umma tana da muhimmiyar rawa sosai saboda abin nan kamar da na faɗi jami'in tsaro ba zai iya kasancewa a kowane gida ko kasuwa ko unguwa ba amma mazauna wurin suna iya lura da abubuwan da ba su saba gani ba wanda za su bayyana masu jami'an tsaro tun da yanzu harka ce ta waya misali an samu sauki wato dai abin da nake nufi shine muhimmancin magana tambayar ki ce da ta gabata da kuma haɗin kai da su al'umma saboda haka lalle ya kamata ƙarfafa community policing da community intelligence jama'a su bayar da bayanai ga hukumomin da suka dace idan sun ga wani abu da ke tayar musu da hankali ko ba su fahimce shi ba amma ina kuma kira misali ga jama'a kada su yada jita-jita ko kuma zargin mutane ba tare da wata hujja ba kuma kada a yi jungle justice irin kamar da an
1: kawo daukar doka a hannu
2: shi kenan aka kashe shi don shi yana da matukar muhimmanci jami'an tsaro ba su cika son ana kashe mai laifi da an kama shi ba saboda idan aka fada da bincike sai kiga watakila an jawo mutane da yawa waɗanda kuma waɗannan mutanen su ne suke haddasa fitina a wannan yanki wanda idan aka magance su to shikenan watakila an magance matsalar ma tsaron kenan gaba ɗayanta ta wannan yanki amma idan aka kashe shi shi kadai to shine kamar ake cewa watakila an kashe maciji amma ba a sayar da wuyan ba so idan an kama wanda ake zargi a mika shi ga hukumomi domin a gudanar da bincike a danka shi ga shari'a a yi abin da ya dace sannan su kuma mahukunta matsalar da yake kawo irin wannan jungle justice da ake ta hanawa da jami'an tsaro da masana suke ta cewa kar ayi yawanci za a samu gaskiya mahukunta su suke jawowa ake irin wannan jungle justice wato kamar a dauki mataki
1: a hannu
2: daukar doka a hannu daukar doka a hannu yawanci gaskiya jami'an mu su suke jawowa
1: ta yaya
2: za ka kama mai laifi watakila ku kai shi kamar yadda yawanci za ki ji ana faɗa cewar watakila ma sai riga ka komawa gidanka saboda haka irin waɗannan abubuwa gaskiya su suke jawo ake ɗaukan doka a hannu saboda haka muna kira ga su jami'an tsaro da alƙalai da lalle su zama adalai masu adalci ya zama suna yin abin da ya dace suna shari'a daidai da laifin mutum ba mu ce a zalunci kowa ba amma a tabbatar da an yi masa adalci daidai da laifinsa abin da ya aikata a tabbatar an hukunta shi kar al'umma ta kawo wanda yake abin nan takura musu yake sace musu wayoyi yake balla musu gidaje yana sace musu babura da sauransu sannan kuma ana kai shi a gan shi gobe jibi ya koma wanda an tabbatar hukuncin ba haka yake ba saboda kuma sannan mutane su tabbatar suna da hujja dan alƙalai da jami'an tsaron mu suna amfani ne da hujja idan baka da hujja to shikenan abu sai kesa lalace watakila shi wancan mu dan ta'adda ko barawo ko makamancin haka yana da lauya wanda zai kare shi shikenan sai je kare kuma ba yadda alƙali zai iya saboda haka lalle mutane ya kamata su fahimci wannan su gane su ma idan ma ta kama unguwan gaba ɗaya ne su dauki lauya mai inganci su je saboda ya kare musu muradin su a yi musu gaskiya a yi musu adalci saboda kar wani alƙa wata kaf ba na fakewa yace ai ba a samu wani hujja ba shi yasa aka sake shi kuma kamancin haka wanda kuma idan aka bibiya za ka cewa wannan alƙalin shi akan gaskiyar sai ta haka abun yake saboda dole ita shari'a sai da hujja saboda haka lalle ya kamata al'umma su ma su gane ya zama na duk abin da za su yi su zama suna da cikakken hujja sun kuma tanadi hujjoji wanda lalle in aka kama wannan mutumin sai an tabbatar da laifinsa kuma sai a masa hukunci yadda ya dace amma idan ba hujja to akasari shine kake ga mutum ya tafi yau gobe ya dawo
1: Na'am a shafinmu na WhatsApp akwai sako daga Abdullahi Tawaro yake cewa gaskiya idan aka samu wata matsalar tsaro aka kira jami'an tsaro a gaskiya ba su fiye zuwa akan lokaci ba to menene yake jawo wannan jan kafa kuma ta yaya za a yi magancewa
2: to ne zan ba da wannan amsa idan amsa yake bukata wannan babban kuskure ne shi yasa har kullum muke cewa tunda ana maganan ana ware kudade masu tarin yawan gaskiya jabinta to lalle ya kamata a ce jami'an tsaron nan duk inda aka ce ana tsammani akwai matsaloli da suke faruwa musamman irin yankin Shanono Gwarzo da Tsanyawa da su doguwa da muke ma'ana da duk inda ake boda da garuruwa ko jahohin da ake samun wannan hadarruka na ta'addanci to ya kamata idan aka jimke jami'an tsaro a wajen ya zama an jimke su ne permanently kuma suna lura da wajen permanently ba wai shan ruwan tsuntsa ya kamar da na faɗa a baya-baya can a farkon fara shirinmu ba saboda haka idan aka yi haka wannan shine zai taimaka da sun zo aka yi ɗauki a magance abin sai batun bayanan sirri nan da kika yi tambaya kai shi ma yana da matukar muhimmanci ba zai ma kai a bari a yi wannan ta'addancin ba ma wai sai an yi ne a kira jami'an tsaro ba in kuma ya kai ga misali abin ya faru misali ba ya amfani da wancan bayanan sirri an dakile abin kafin su iso inda suke tsammanin za su shigo su yi wannan ta'addanci ba to ya kamata a ce jami'an suna wajen kuma su kai dauki saboda makudan kudin da muke jin labari ana warewa akan wannan harkar tsaro a jahohin da kuma gwamnatin tarayyan baki danta har ma da kananan hukumomin da abin ya shafa
1: na'am bara mu je ga layika manatoro mi sarar zaka kira mu akan layika manatoro akwai layika maza sannan akwai na mata naga layikan suna ta harbawa mita 93 da dugo da assalamu alaikum assalamu alaikum
0: Alhamdulillah. Zake kamar hankalin jami'an tsaro ya fita kata a can bangaren to kuma sai abubuwa mafi kuma suka kullo ta hanyar wajen tsarin malam a baya-bayan nan kenan ko baka ba to ne abin da ke ganin ya kamata a ce hukumomin da tsarin da gwamnati dinga fara da tsarin ya gaji ki kasance an yi gari ganuwa kasa ganuwa ga baki daya ta kowace fuska ta kowace lungu aka ce ga an ta ajirin ya zuwa idan ta kai tsaye ba tare da sai na gaba ta dawo yamma ya tare ta ba ina ga ana samun wannan tangarda sannan kuma abu na biyu ya kamata hukuma kada kai da jami'an tsaro da ake kira vigilante na kowanne gari da kowanne kauye ya kasance cewa ana ba su kula ta musamman da samun musu kayan aiki da kuma dan ba su dan allowance da bai gagara ba wanda su ma su ringa taimakawa matuƙa daga gurin samarwa da hukumomin tsaro da bayanan sirri da kuma taimaka musu su kare dan ta'adda a duk lokacin da izo ina ga kamar sai inda aka bi wannan ka'idojin ina ga in Allah ya yarda za a samu sauki daga wani ba'arina yanayin kasin tsoro muke fama da shi. Assalamu alaikum.
1: Ana godiya.
2: Wannan shawara ce mai kyau Hajji Abinta wannan abin da ya faɗa daidai ne kuma haka suke wannan abubuwa duka da ya faɗa daidai ne yana kan hanya ba sai mun maimaita wani abu akan wannan al'amari ko mun yi wani sharbi a kai ba duk abin da ya faɗa haka yake.
1: Na'am mita 93.1. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Barka ka dai da wa muke tayi.
3: Banda barka da kokari.
1: Barka ka dai.
3: Malam Sunusi komai da ruwan kadar mana a gabas karamar hukumar Tarauni.
1: Na Malam Sunusi.
3: Wallahi Malam abin ta yi bayanai sosai abin da na so yin magana amma kuma zan ƙara yin bayani akan abin da ya shafi kamar maganar da yake ce laifin mahukunta ne. Da misali Malam abin ta kin ga an samu wanda suka kar mata wanda suka kashe mazajensu da kuma mazaje wanda suka kashe wasu. Yanzu kin ga ko na baya-bayan nan Malam abin ta wanda suka kashe iyalansa din nan wannan bawansa. Kin ga an kai kotu an tabbatar masa ma ni shari'a ta shi sai ma ban san inda take ciki ba ita kuma wannan wadda ta kashe mijinta wadda aka yanke mata hukuncin rata malama binta muna jira mai girma gwamna ya sa hannu a kashe ta a gaban jama'a domin irin wannan wallahi malama abin sai ina gaya miki a cikin shekara 20 da muke saurara kararraki irin wa'annan wanda gwamnati ta ki sa hannu a zartar da hukuncin wallahi malama abin ta ba za su irgu ba maza da mata wa'anda aka yanke musu wannan hukuncin to me babban bako zai ce game da irin gwamnatocin mutum da alkali masu aiki sun yi nasu hukuncin Allah mai da gida lafiya
1: muna gode Allah sunusi
2: wannan kuma mun riga mun fada cewa shi yake jawo jungle justice wanda muke ta jami'an tsaro da masana harkokin tsaro da ma masu ilimi na addini da sauran abubuwan da suke ta kira cewa addinin daukar doka a hannu to abin da yake jawo daukar doka a hannu shi ya kamata gwamnati ta kare ta kiyaye in har ana so a tabbatar da wannan tsari na kada dauki doka a hannu saboda mutane gaskiya ne sun fara gajiya cewa yau an kashe mutum yau an yi kaza amma ba a yin abin da ya dace saboda haka malam sunusi wannan magana dai sai dai Allah madaukin sarki ya kare amma lalle dole sai mun tashi tsaye gabaki ɗayan mu mun nuna kuskuren mahukuntan mu na cewar abubuwan da suke ba daidai bane dole ne idan aka yi hukunci to a yanke mu mai laifi hukuncin da ya dace da shi idan har ana so a zauna lafiya kuma muna ikirari kullun jahohin nan namu na arewaci musamman nan wannan jihar Kano wanda muna daga cikin na farko da muka fara shari'ar musulunci kuma har yanzu ba a ce an daina ba a ce mu ne kuma ba za mu yi abin da dace ba bayan ko mun san cewar a cikin shari'ar musulunci nan shine daidai shine gaskiya duk abin da aka bi idan aka yi shi da adalci aka bi tsarin addinin musulunci to shine za a samu zaman lafiya wanda aka san hakan shi yake jama'a duk matsalolin da muke ciki na aikata wayannan laifuffuka saboda shine laifi kullun yau ya wancan yayi sai ya ga ba a yi komai a wanda ya aikata wannan laifi ba gobe ma wani zai kara amma idan aka toshe wannan kafar to in Allah da zai zama izina ga na baya ba za su yi sha'awan aikatawa ba saboda haka wannan abu ne gaskiya da ya kamata dole sai mun tashi sai al'umma gaba daya ba ina nufin a yi wa gwamnati ta waye ba ko a mata bore ko a yi wani zanga-zanga ko wani amma lalle ya kamata masana da ko 'yan jarida a yi ta kira ga gwamnati cewa lalle fa sai ta ɗauki mataki na gyara na kawo ɗauki ga wannan al'amari in ba haka ba to haka za a yi ta ji mace ta kashe miji ko miji ya kashe mata ko 'ya'ya sun kashe kaza ko kaza sun kashe kaza abubuwa da irin wannan wanda shi malam sunusi darmanawa yake magana akai
1: na'am tun ga lokaci ya fara cin muna a gurguje menene sakon ka na karshe kuma musamman ma wani kiran zakai ga gwamnatoci musamman ma gwamnatocin jihohi duba da wani lokacin sukan gani akan ga kamar abin da ya shafi tsaro ya rata akan wayan gwamnatin tarayya wani kiran zakai gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi
2: to Hajiya Binta wato kawai dai abin da zan iya cewa shine sakona ga gwamnati shine kaman tsaro ya zama abin da ya fifiko a cikin al'umma mu sani kudin tsaro ya kasance yana da accountability da wani ma'auni da za a auna da ake kashin shi sannan a karfafa su jami'an tsaro da kayan aiki horo da fasahar zamani sannan a ƙara haɗin gwiwa tsakanin hukumomi da kuma su al'ummar na jihar Kano gaba daya sannan ina ƙara kira da mu zama masu taimakawa wajen samar da tsaro mu bayar da sahihin bayani ga hukumomin da suka dace mu guji yada jita-jita sannan kuma mu zama ba masu kare masu laifi ba ko da kusan kasance 'yan uwanmu ne ko 'yan gidanmu ko makotanmu inda har aka tabbatar mutum mai laifi ne to a yi kokari a sanar da waɗanda suka dace saboda a kama shi a kai shi ga hukuma amma idan muka ce za mu rike kanmu saboda kabilanci ko kuma siyasa ko kuma yan uwantaka al'umuranmu ba za su canza ba sannan kuma guji daukar doka a hannunmu kamar yadda nake ta faɗa a ƙarshe mu sani tsaro ba aikin gwamnati kaɗai ba ne gwamnati tana da babban nauyi sannan jami'an tsaro suna da babban aiki amma al'umma ma tana da muhimmiyar rawa da za ta taka so idan waɗannan ɓangarori gabaki dai suka yi aiki tare za mu iya rage matsalolin tsaro sosai a jihar Kano da ma ƙasar baki ɗaya in Allah ya yarda.
1: Na muna godiya ƙwarai da gaske da ka samu dama ka shigo wannan filin.
2: Muna godiya ma da aka bamu wannan dama muka isar da wannan sako Allah sa zan mai amfani gare mu da al'ummar baki daya
1: amin mai sauraro daka abin da ya same ki na an je mu a filin mu na daka da waje inda muka tattauna musamman akan abin da shafi shanin tsaro mun tattauna tare da ambassador Abdullahi Bakoji mai sauraro zamu je ga sashen mu na tallace da mun da adidi karfi 9 akwai shirin guzuri mafi alkhairi tare da malam Muhammadu Saminu Abdulkadir Yakasai da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: saboda LG tana kula da lafiyar ku fiye da kayayyaki. Duk wanda ya siya LG Duaku air conditioner daga Fuani showroom ko kowane shagon dealer da aka amince da shi a fadin Nigeria zai iya samun insurance zazzabin cizon sauro kyauta idan ya cancanta.
1: Da
2: ah ya naji jikin ka yayi zafi ran wai ka dai ji amma gwaji ko
1: kware naje duba ma ka gani
2: haba ko da naji ba wata jifam zazzabin malaria ne ke damun ka kana buƙatar ingantaccen maganin malaria na luta luta magani ne mai kyau dake kauda zazzabin malaria nan take bari ma dai ka gani karfi wannan ka sha
1: na gode naji ni garo mamala
2: luta na rukunin atometa da lumifante wani hadi ne mai inganci daga hobbit wanda Pharmatex Nigeria Limited ke dillancin sa idan zazzabi ya ci gaba bayan kwana uku a tuntubi likita
3: everybody say thanks luta malaria in big trouble
4: makonni da suka wuce ne sauro ya cije ki na tuna yanzu kuma ga alamomin zazzabi dubi yadda kike karkarwa kaman ganyen da iska ke kadawa a lokacin hunturu
5: oh ne
4: ga jikin ki ya dau zafi sosai dukkin bikin susu ce kuma gashi ba ka iya cin abinci sosai
5: ina ga dai kamar alamomin zazzabin cizon sauro ne amma yanzu ba zan yarda zazzabin nan ya kwantar da ni ba fa ina da abubuwan yi a gaba na duk tama
4: to bari mu maza mu gaggauta magance
5: shi amma wani maganin zazzabin cizon sauro ya kamata mu yi amfani da shi a wannan karan
4: kada ki damu likita mai bada magunguna ya bani Lisinet soft gel a lokacin da nake zazzabin cizon sauro a baya kuma yayi tasiri sosai
5: lin me kace
4: Lisinet soft gel bari na je na samu shi tsayar da zazzabin cizon sauro kafin ya dakatar da kai tare da Lisinet soft gel samfurin kamfanin Lin Edge Pharmaceutical Limited ana samu

0: Aya ta 197 ta cikin suratul Baqara, a cikin ta Allah madaukakin sarki yana cewa
1: wa tazawwadu fa inna khayral zadi taqwa,
0: ku yi guzuri, lalle haqiqa guzuri mafi alkhairi shine tsoron Allah.
1: Wattaquni ya ulil albab,
0: ku ji tsoro na ya ma'abuta hankali.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما سو سوراران مو أديدي wannan lokaci a cikin wannan shiri na guzuri mafi alkhairi wanda alqur'ani yake cewa shine tsoron Allah wanda mita 93.1 arewa radio ta kan dauki nauyin kawo muku Muhammad Thamin Abdul Kadir ya kasai wanda nakan shirya tare da gabatar da wannan shiri nake mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To a yau cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala za mu saurari tarihin sahabiyan nan mai daraja wato Nana Nusayba Umma Ammara Almaziniya. Allah ya yarda da ita.
3: Dukkan godiya da yabo da jinjina da girmamawa su tabbata ga Allah buwayi gagara misali, tsiran Allah da amincinsa da albarkarsa su tabbata ga shugaban kasantattu wanda ba a yi ba kuma ba za a yi kamarsa ba, jagoranmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar yadda aka alkawaranta cewa lakcha dinmu ko in ce muhadara dinmu da mukan yi wata uku, wannan karin muhadara tamu za ta zama tarihi ne. Kuma dai duk sanda aka ce tarihi, mu mun sani baya huce ɗayan biyu, ko dai ka ji za a faɗi wani annabi daga cikin annabawan Allah ko kuma a kawo wani sahabi daga cikin sahabban annabawa din. To a wannan karin alhamdulillah zani wani abu ne a cikin abin da ya shafi sahabban annabawan, a sahabban annabawan ma a sahabban annabi Muhammad, kuma yau tarihin namu cikin gida zai shiga, domin za mu yi tarihi ne na baiwar Allah nan mai darajar nan wacce yau za mu ji bakin gwargwado game da ita, Ummu Ammara Nana Nusayba yar ka abu. Allah ya kara mata yadda. To alhamdulillah kamar yadda aka ji ne mata alkunya Ummu Ammarata, tana da ɗa ne ana ce masa Ammarat, to shi yasa ake ce mata Ummu Ammara, amma sunanta na hakikani shine Nusaybatu bintu Ka'ab, Nusaybatu yar Ka'abu, yar Amri dan Aufi dan Mabazuli dan Amri wanda yake daga cikin kabilar Bani Ghanam, kuma su kabilar Bani Ghanam suna daga cikin kabilar Bani Najjar, wanda su kuma kabilar Bani Najjar mutanen Madina ne. Shi yasa malami suke cewa ita al-Ansariya ce kuma an-Najariya, mutuniyar Madina ce kuma yar kabilar Bani Najjar, wanda za mu ji nan gaba kabilar Bani Najjar suna da ƴan uwantaka tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ta ina suka haɗu ma dai kafin mu zo gurin, wacce ta haifi Abdul Muttalib, ma'ana Shaybatul Hamd, mun san shine sunansa. To wacce ta haife shi, shi Shaybatul Hamd Abdul Muttalib, sunanta Salma. Ita wannan Salma ya auro ta ne a Madina cikin kabilar Bani Najjar. Ina fata mun gane. To Ummu Ammara tana cikin wannan zuriya ta Bani Najjar, ita ce mahaifiyar Abdullahi da Habibu, ƴaƴan sahabi mai daraja Zaid dan Asimu. Allahu akbar. Abu Umar Allah ya masa rahama yana cewa wannan baiwa Allah ta halarci bai'atul Aqaba, ta halarci yakin Uhud tare da mai gidanta da kuma ƴaƴanta, ta halarci bai'atul Ridwan, ta halarci yakin da aka yi wanda aka kashe Musailamatul Kadhabi a cikin ta a can Yamama. Kai kusan ma dai a wannan lana sai da takai aka yi mata miki sara guda 12 a wannan rana ta rasa hannunta a wannan lokaci da aka yakin da aka kashe Musailamatul Kazzaba a cikin ta. To insha Allah ta'ala zamu bibiyu bakin abin da yake yiwuwa game da tarihin wannan baiwa Allah. An ruwaito hadisai da dama daga gurinta wanda ɗanta Habibu da kuma waɗansu daga cikin sahabbai sun ruwaici irin hadisan da aka samu daga gare ta. Allah ya ƙara mata yarda. To kamar yadda kuka ji a farkon bayani, aka ce ita nanan Nusayba an-Najariya ce kuma al-Ansariya, ƴar ƙabilar Bani Najjar ce kuma Bani Najjar mutanen Madina ne, don haka mutuniyar Madina ce, don haka ita an haife ta a birnin Madina kuma ta tashi ta girma a birnin Madina. Lokacin da ta isa aure, farkon mijin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara shine mai gidanta, kaunarsa matuƙa da gaske. Dan sai da ta kai masu tarihi suna kawo wata ruwaya da take nuna ana igoba za a yi aurenta da Zaid dan Asimu da daddare kasa bacci ta yi. In ta kwanta ta dan rufe ido dan fi sai kuma ta farka ta ce garin bai waye bane, kaga akwai so a cikin rai kenan. To Allah da ikon sa, wannan bawan Allah Zaid dan Asimu shine ya zama mijinta na farko kamar yadda na gaya mana. Bayan ya aure ta, Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta su da ƴaƴa guda biyu, akwai Habibu akwai Abdullah. Waɗannan duk ta haife su ne tare da wannan mijinta na farko Zaid dan Asimu. Wala'alla zaka ce to bai ba ambace ammarata ba wanda kuma da shi ake mata alkunya, sai in baka amsa an ce zaka ji wane ne babansa, shine mijinta na nan gaba tunda ba shine ya zama mijinta har ƙarshen rayuwarta ba. To ta haifan masa ƴaƴa guda biyu kamar yadda na ambata mana, Habibu da kuma Abdullahi. Lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kai zuwan musulunci Madina, Allah da iko yake, mun san musulunci ba, ya je Madina a shekara ta 10 bayan aiko Annabi Muhammad. Ina fatan mun tuno wannan tarihin wanda musulunci ya je Madina ta hanyar taron aikin haji da ake taruwa na jahiliya a birnin Makka ake yin sa. To sai zamana waɗansu mutane daga cikin mutanen da suka zo daga Madina su 7 ƙarƙashin jagorancin As'ad ɗan Zurarata, sai aka suka zo suka saurari maganar manzon Allah. Su kuma sun yi ƙoƙarin sauraron maganar manzon Allah ne saboda ƴan propaganda da gwamnatin Makka ta lokacin ta ɗiba, wanda Abajali shi alƙawari ma zai biya dukkan abin da za a biya su, aikin kawai da aka sa su rika propaganda da hanyoyin shiga Makka aka karkasa su zo su tsare duk ba ko idan yazo zai shigo sai an tare shi a ce kai in ka shiga akwai wani saurayi sunansa Muhammadu matsafi ne ba ruwanka da shi, yazo ya ce kuma kanmu ma duk kafirci ne ya mai da mu wawaye, karka saurare shi. To ta hanyar wannan propaganda sa san adadin dan zararta da suka ji, sai suka ce ah ya ba aban mu mun ji zancen mutum ba, mu da kanmu mu rarrabe sai a rika gaya mana a kyale mu mu je mu ji, idan muka ji ai za mu gane matsafin ne shi kenan, ai mun san matsafa. So da haka suka zo suka saurari zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan zance mai albarka da Allah ya nufinsu da alheri ya keta cikin zukatansu, nan take suka karba addini. To karba addinin nan da suka yi shikenan, sai suka nemi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su ɗaya daga cikin sahabbansa su tafi da shi Madina dan ya rika isar da sako na karantar da su Alkur'ani, da kuma duk sanda aka samu sabuwar aya ta zo da wani sabon hukunci Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika masa shi kuma ya gaya masu. Kaga ya zama wakilin manzon Allah a birnin Madina. Annabi sallallahu alaihi wa sallam anan ya ɗauki saurayin nan wanda a lokacin ma sai masa ake sarkin samari, wanda saboda gata so da yake saka riga, in ya saka ta ya cire ba zai kuma saka ta ba, shine Mus'ab bin Umair. Allah ya kara masa yarda. Jidda dai bayan ya musulunta kuma ya gamu da jarabawa, ya zo rigar da zai saka ma sai da ta gagare shi, saboda duk gatan da mahaifiyarsa take masa kan ya bi manzon Allah daddainawa ta yi. Shi kuma ya ga ko menene za a yi sai dai a yi, amma ba zai bar wannan addini ba. To zuwan Mus'ab bin Umair Madina ya yi tasiri ba karami ba, domin abinda malaman tarihi suka ce cikin wata 11 da zuwan Mus'ab bin Umair birnin Madina, duk gidan da yake Madina gida ɗaya ne kawai ba a samu musulmi ba, amma duk gidajen da suke Madina sai da aka samu musulmi a cikinsu cikin kira da yayi da'awa wata 11. Kuma Mus'ab bin Umair, Allah ya kara masa yarda, a Madina yayi wani irin kira zuwa ga Allah mai kama da kiran da Annabi Nuhu yayi wa mutane, domin Annabi Nuhu ya rika bin mutane a kasuwa sai musu wa'azi, a gurin dandali na unguwa sai musu wa'azi, a gida gida sai musu wa'azi, da daddare sai musu wa'azi, da rana sai musu wa'azi, a boye sai zo ya ja manyan gari ya nemi musu wa'azi, a sarari sai fito ne musu wa'azi. Shi yasa zamu ji sai da ya fada ma yana kawo wa Allah kukansa na abinda mutanansa suka yi masa. Yace rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghashaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Yace ya Allah ne kiran mutane na dare da rana a boye da sarari, amma kirana babu abin da yake kara masa sai gujewa gaskiya. Da na kira su sai su gujewa gaskiya, gujewa gaskiya suke yi. To Mus'ab bin Umar ya kwaikwayi wannan kiran, ya rinka bin mutane a kasuwar Madina, ya rinka bin mutane gidajensu, ya rinka bin mutane a gonakinsu, kai ya rinka tare hanya da ake dawowa daga Sham za a wuce ta Madina, a wuce sauran garuruwan da aka nufa, sai ya datse nan. A nan zai rika kira, yana da'awa, yana kiran mutane, yana gaya musu Allah. Kai Allah ya saka musu abu da alkhairi. To a cikin irin wannan kira na Mus'ab, Allah da ikon sa, sai Zaid dan Asim angon nan nana na Nusayba sai ya je zauna, sai ya ji bayani, sai ya ji zance na gaskiya, sai ya ji magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ji wahayi wanda Allah ya ba Jibril ya kama manzon Allah. Wannan abu ya keta, ya ratsa zuciyarsa, bai jima da zama a gaban Mus'ab bin Umar ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi.

0: bisa ka'idar dokar da majalisar tarayya ta yi. Babbar kotun tarayya tana da iko ita kadai ba tare da wata kotu ba ta saurari irin waɗannan shari'an da suka shafi sadara ta a abubuwan da suka shafi kudade da za su shiga baitulmalin gwamnatin tarayya wanda wannan gwamnati ko wata ma'aikatarta ko wani mutum wanda yayi ƙara ko aka yi ƙararsa a madadin gwamnati ko aka sanya ta a matsayin 'yan shari'a sadara ta ba abubuwan da suka shafi ko suka hada da harajin kamfanoni da bangarori makamancinsu da aka samar ko wanda suke gudanar da kasuwanci a Najeriya da wasu mutane waɗanda harajin gwamnatin tarayya ya shafe su sadara ta ce abubuwan da suka shafi
1: taskar arewa
2: daga nan mita 93.1 arewa
3: kila ga iyaye wani shehi malami yana cewa kan a yaran banza sai an yi manyan banza ba wani yaro da yake tasowa daga farkon rayuwarsa ya zama lalatacce dan daba sai in yayi yau an kyale shi gobe yayi ba a gyara masa ba jibi yayi ba a kula da shi ba har sai ya kai matsayin da wato ba ma za a iya tankwara shi ba dan haka ni babbar shawara ta ga iyaye hakki ne akan iyaye da baki daya mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu mu kula ina suka je me suka yi wannan ba karamin kalubale bane kyauta ce mafi girma da Allah ya baka da ƴaƴan nan na haka kana da wajabci sai dai kullum a yi ta zancen matasa sun lalace amma ba wani matashi da babu gidan iyayensa yana da mahaifi yana da uwa yana da kawunni yana da dangi kuma wallahi da za su dinga taruwa su sa shi a gaba su nuna ba su yadda wannan halayya da yake ba su ɗauki matakai na gyara aƙalla za a rage ƙwarai da gaske gaba ta biyu shi ne rashin yi wa ƴaƴan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ar iyaye ga ƴaƴansu da kuma ƴaƴa ga iyayensu tana cikin wanda yake karɓa ba shi a maki nan take sai uba ya ɗauka jira yake sai wani malami ne zai yi masa addu'a addu'ar kan taka ta fito kowane irin malami da zai masa to wannan kira ga mu iyaye mu dinga tarbiyyar ƴaƴanmu mu dinga musu addu'a
4: wannan muryar sanata malam Ibrahim Shekarauce tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon ministan ilimi a tarayyar Najeriya
1: nan mita 93.1 arewa radio

0: السلام عليكم دا موكي تارانا.
1: السلام عليكم.
0: نعم muna jin ka.
1: To masha Allah kai tsaye kuna tare da Iliya mai sarki sauna.
0: Na'am Malam Iliya.
1: To alhamdulillah naji wannan maudu'i mai matukar muhimmanci.
0: Na'am.
1: Akan yan uwan mu masu bukata ta musamman.
0: Na'am.
1: Ya kamata a ce gaskiya a yanzu dai a gwamnati an bar su a baya. Duk da su kansu marasa bukata ta musamman din ma a baya suke, to amma su suna da bukatar wanda gaskiya kamata a ce gwamnati ta waiwaye su.
0: Na'am.
1: Akwai duba da zaka ga bangare daban-daban, ko da bangaren ilimi, bangaren kasuwanci, bangaren harkar wani kayan masarufi ma dai ya kamata a ce gwamnati ta duba musu.
0: Na'am.
1: Wato idan aka ce gwamnati ta tare musu wani bangare na daban, a ce za ta sa su a cikin gwamnati. Kaga ta ware musu wani shashi nasu wanda dukkan abin da suke da bukata ba za su zo su yi wa gwamnati ƙarfi ba. Ke wato ai ga naku an sa a wannan bangaren. Dukkan abin da kuke da bukata shi za ku mata ku je ku samu. Kaga su kansu ba za su fiye koke-koke ba a kafafen sada zumunta ko kuma kafafen rediyo cewar an ki musu kaza, an ki musu kaza. Amma rashin sa nasu a cikin gwamnati a bashi wani mukami wanda aka tabbatar cewa duk abin da suka tashi ne ma za su je gurinsa, to kaga korafe-korafe ba zai kare ba. Na farko za ka ga masu bukata ta musamman din nan akwai ɗan kasuwa da yawa. Akwai wanda suka iya sana'ar hannu, wanda a ce za a inganta musu wannan sana'o'in nasu ma na hannu, to su da kansu za su ebi yan uwansu su je suke koya musu wannan sana'ar. Kaga an daina barata-barata, an daina maula, sun daina yawo a kan titina. To amma barinsa haka wanda suke da kokarin sana'a ba inganta sana'ar ba, to kaga shi ma ba zai iya rike kansa ba, barance ne ya ebo wani ya taimakawa. Duk da haka suna kokari. Bangaren ilimi za ka ga akwai waɗanda koyarwa suke yi. Idan aka inganta makarantun kaga su ma ta nan bangaren za a samu ci gaba. Muna fatan dai Allah ya sa kiraye-kirayen da ake yi ita gwamnati ta ji, ko kuma wanda zai isar da sakon zuwa da gwamnati domin a magance musu wannan matsalolin da suke damun su.
0: Allah ya godiya. Assalamu alaikum da muke tare nan. To fa wannan layin shi ma ya dan yi tutsu. Assalamu alaikum da muke tare nan.
2: Hello.
0: Assalamu alaikum. Na'am da muke tare a cikin wannan shiri na rene kama ka gagayya.
2: Kana tare da Abba.
0: Na'am.
2: Na'am. Gaskiya ne bukata ta musamman suna cikin wani.
0: Sai ka dan daga muryarka.
2: A ce idan sun yi sana'ar ma a ce gwamnati ta karɓa su ga wani guri da ta ware da za ta rika tarar kayansu. Mutanen al'ummar gari ba su sayar ne kamata ba, kaga za su rika yi wa suna kawo suna siya.
0: Na'am. To muna godiya. Assalamu alaikum da muke tare na.
3: Alaikum assalam. Barka da aiki.
0: Barka ka dai.
3: Yawa. Alhamdulillah kuna tare da Salim Katanga Longo.
0: To Malam Salim.
3: Yawa. Gaskiya ne mun ji maudu'in da ake tattaunawa kuma Allah ya saka da alkhairi.
0: Amin.
3: Kuma kamar yanda za ga wasu masu bukata ta musamman din abin sha'awa wanda bai kai su ba ma yana yawan barace-barace da wane ne abin ba shan gani. Sai ga shi mai bukata ta musamman wani kuma yana dan neman na kansa ko akan danjan ne ma ga wani yana sai da kati da irin an abubuwan haka cajin waya da wane ne. To ya kamata dama gaskiya gwamnati a ce ta bude musu wani ofishi na musamman wanda za a tantance mutum a ga kuma da gaske zai yi sana'ar, sannan sai a taimake shi, sannan kuma a bi shi da addu'a Allah ya dafa masa. Mun gode. Allah ya saka da alkhairi.
0: To Allahumma amin. Muna godiya da wannan.

0: abu da yake barin su baya, sannan ni na ga wanda bai digiri ma ya tafi wata makauniya ita ma ta tafi digiri na biyu, dan Allah ya kasance, kuma wallahi in ka ji ilimin da kake da shi cikin zube shi abaibai wallahi abu zakari, to amma ya kasance duk ba a san su a madafin biko, kaga wannan kamar ana nuna musu raunin wannan launin fata,
1: wariyar launin fata. To muna godiya da wannan gudunmawa, ta ga wani sako nan da yake cewa salamu alarabiyu, ina muku fatan alkhairi daga Mujtafa Abdullahi Dambazo. To muna godiya malam Mujtafa. Ga kuma wani sako nan shi ma da yake cewa salamu alarabiyu, barka da aiki, sunana Haruna ɗan Hamar. To ai dama ya kamata a kula da masu bukata ta musamman, kuma wannan aiki ne na kowa da kowa, ba wai iya gwamnati ba. To Allah Ubangiji ya sa al'umar sun ji kuma za su kawo dauki a daidai wannan lokaci.

0: mai sauraro idan baka manta ba musamman a cikin wannan shiri na rini kamar ka gaggaya wanda muke tattaunawa da masu bukata ta musamman anan gida jahar Kano da ma kasa baki daya mun kasance da Abdul Mumin Jilde wanda guda ne daga cikin masu bukata ta musamman wanda a daidai wannan lokaci a yanzu a haka yana ci gaba da karatunsa na zamani wanda yanzu haka yana cikin jami'ar Bayero dake nan jahar Kano wanda yake karatun sana master za iya cewa sai kuma da akwai shi ma Abdulsalam yake sunan shi na sunan manta shi ma dan mutanen Rano ba wanda ake kiran sa da barista shi ma yayi karatun sa digirin sa na biyu sannan kuma da akwai masu bukata ta musamman wadannan guda biyu da na ambata dukkanin su masu bukata ta musamman ne bangaren lalurar gani da akwai su da dama wadanda suke da karatu masu nauyi a kan su wanda kuma za iya cewa su ba kansu masu bukata ta musamman din ba a bar su a baya ba wajen damawa a gwagwarmaya ta rayuwa ta yau da kullum kamar daga bangaren ilimin addini ilimin zamani gwagwarmaya ta rayuwa harkokin siyasa kungiyoyin cigaban al'umma kungiyoyin cigaban gari kungiyoyin cigaban masu bukata ta musamman da dai sauransu duka dai ba a bar su a baya ba har ma da harkoki na kungiyoyin siyasa masu bukata ta musamman ana ci gaba da damawa da su a kowane hannu a kowane sashi a kowane bangare wanda su dai kai babban burin su shine gwamnati ta ci gaba da kulawa da su ta dinga kawo musu dauki a dukkanin bukatun su a dukkanin lokutan da ya kamata a ce gwamnati ta sanya hannu a tare da su an sani dai gwagwarmaya kowa da kowa ya riga da ya sani ya ina ci gaba da gudanar da ita assalamu alaikum da muke tare a nan wa alaikum assalam assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa rahmatullah
0: na'am da muke tare
1: rami barka da aiki
0: barka ka dai
1: alhamdulillah kana tare da Khalid Musa dan Hassan mai wanjo karama kuma kura daga bangira idan Allah
0: to masha Allah
1: gaskiya mara biyu idan kada ki waɗannan bayan Allah masu bukata ta musamman
0: na'am
1: hata yi a ce su kansu al'ummar gari waɗanda Allah ya hore musu masu hannu da shuni su kansu akwai wata gudunmawa da suke ba waɗannan bayan Allah
0: na'am
1: ba wai sai lallai kawai a ce gwamnati ba saboda me saboda ita gwamnati ita shakun zuciya
0: na'am
1: zai kai mata kuma ba lallai ta samu ɗansu ba in ba zuwa kai aka nuna mata ba kuma aka gaya mata ba
0: haka yake
1: amma al'ummar gari musamman na unguwar ni haka akwai taimakon da za su iya bawa waɗannan bayan Allah
0: na'am sosai man kuwa to Allah ya sa al'ummar za su ci gaba da bayar da gudunmawa a dukkanin inda ya kamata a ce sun ci gaba da bayarwa lokaci yana kokarin ya cin mana adidi wannan bigide bari na dan faɗi wata kalma guda ɗaya zuwa biyu musamman ma ga waɗanda suke sauraron mu adidi wannan lokaci wanda ka san yana da bukata ta musamman kuma yana yin sana'ar sa ta hannu a unguwarku yake a gidanku yake a layinku yake ka ganshi a wani guri ne taimaka ka hanzarta ka turo mana da addireshin inda zamu je mu same shi kai tsaye mu kuma tattauna da shi ta cikin wannan shiri na rena kamar ka gayya ka turo mana da addireshi da kuma lambar wayar sa ko lambar wayar kai da za ka yi mana jagoranci zuwa gurin su akan 0700

saboda LG tana kula da lafiyar ku fiye da kayayyaki. Duk wanda ya siya LG Duaku air conditioner daga Fuani showroom ko kowane shagon dealer da aka amince da shi a fadin Najeriya.

0: Maryam Usman Nagado dauke da labaran kasa da nake tare.
1: Labaran za ku ji, an bindiga sun kashe mutane biyu a Kano yayin da ƴan sanda suka Allah wadai da tilasta waɗanda ake zargi da satayin rawa. Peter Obi ya dora alhakin matsalolin ƴan Najeriya akan ƴan siyasa. Nemetai hasashen tsawa da ruwan sama a wasu sassan Najeriya. A ƙetare Nepal ta fara binne waɗanda ambaliyar ruwa ta kashe yayin da dubban mutane ke ci gaba da bacewa.

0: shi yayi jama'a da su mika duk wanda ake zargi da aikata laifi ga ofishin yan sanda mafi kusa maimakon daukar doka a hannun su. Idan muka kare dawowa jihar Kano, sama da ma'aikatan gwamnatin jihar guda 3,500 sun yi kira ga gwamna Abba Kabir Yusuf da ya saka baki kan ci gaba da cire wani bangare na albashin su sakamakon basu sakar da suke bin dalilai da cibiyoyin hada-hadar kuɗi. Ma'aikatan karkashin kungiyar ma'aikatan gwamnatin jihar Kano da cire kudaden albashi ya shafa wato sun ce cire kudin daga albashin su ya jefa su cikin matsanancin hali, inda abinda ya rage bai musu bai wadatar da bukatun yau da kullum kamar abinci da haya da kuma kudin makaranta. Shugaban kungiyar ya bukaci gwamnatin jihar Kano ta taimaka wajen biyan sauran basussuka da dalilai da dillalai ke ikirarin ana bin su. Yana mai cewa hakan zai kawo sauki cikin gaggawa ga ma'aikatan da abin ya shafa.
1: Wannan yanka da aka dawo mana da shi kwatsam, muna da kyakkyawan zargin cewa akwai makarkashi a ciki mai girma gwamna a kula. Lokacin da ka dakatar da wannan yanka, mun ji daɗi, mun yi addu'a da yawan mu ganin wannan zabtar albashi, wallahi wasu yanke jiki sun faɗi. Akwai wannan dan guntun da abin da ya samu da shi aka dauka aka kai shi akai masa magani, kuma yanzu an sake yanka. Ya mai girma gwamna, kai mai tausayi ne, bashi ba ƙarya bane, mun ci bashi kuma larura ce ta sa muka ci. So da Allah, a cikin adalcin ka muna nema, muna fata koda gwamnati ba za ta yafe mana ba, a sauƙaƙa mana shi, mu biya a sannu a mai da shi kamar kalon. Misali ga wannan aka zabtare wa 70,000, idan a alfarmarka ka biya mana, muke biya da 20,000, mutum ya samu sauƙin 50 din.
0: Ma'aikatan sun ce cire kudaden daga albashinsu ya jawo musu wahala da takaici da kuma raguwar karin gwiwa wajen gudanar da ayyukan gwamnati. Sun kuma roki gwamnan da ya dauki lamarin a matsayin abin da ke bukatar gaggawar shiga tsakani. To ana sauraron labarin na kasa da nake tare daga nan Arewa Radio da ke kan mita 93.1 a zangon FM.
2: Bayanin harkokin kasuwanci.
0: A fagen kasuwanci, Najeriya ta samu tarihin karbar kudaden da 'yan kasar ke tura daga kasashen waje, inda aka samu dala miliyan 947 ta hanyoyin da aka amince da su a watan Yuli. A cewar babban bankin Najeriya CBN, adadin ya sa jimillar kudaden da aka shigar da su Najeriya ta hannun kamfanonin tura kuɗi na kasa da kasa ta kai dala biliyan 3.8 a cikin watanni 7 na farkon shekarar 2026, wannan da yana nufin an samu karin kashi 50.2 cikin 100 idan aka kwatanta da makamancin lokacin fara. Gwamnan CBN Olayemi Kaduso ya ce adadin da aka samu a watan Yuli ya kusantar da Najeriya da burin samun dala biliyan 1 a duk wata ta hanyoyin karbar kudaden da aka amince da su. Babban bankin ya ce sauye-sauyen da aka yi a fannin hada-hadar kudaden waje da kuma tura kudade daga kasashen waje na taimakawa wajen sa hanyoyin da aka amince da su su zama masu sauƙin amfani da gaskiya da kuma gasa. To idan muka je kasashen ƙetare, kasar Nepal ta fara binne wasu daga cikin ɗaruruwan mutane da suka mutu sakamakon mummunar ambaliyar da ta afku a yankin tsaunukan Himalaya, yayin da iyalan waɗanda suka ɓace ke ci gaba da neman 'yan uwansu. Akalla mutane 797 ne suka mutu a Nepal da makwabciyar ta Tibet, yayin da sama da mutane 3,000 har yanzu ba san inda suke ba. Iyalan waɗanda suka ɓace na ci gaba da bincike a asibitoci da cibiyoyin ceto, yayin da wasu suke fuskantar wahalar gane garwakin 'yan uwansu a wajen ajiye gawa. Hukumomi sun ce sun fara binne gawarwakin ne saboda yawan gawarwakin da kuma karancin wuraren da za a iya adana su yadda ya kamata. An kuma tattara samfurin DNA domin taimakawa iyalai wajen gano gawarwakin 'yan uwansu tare da gudanar da jana'iza bisa al'adun su. An ce iftila'in, wanda rushewar wani kankarar dutse ya haddasa, ya tafi da ƙauyuka da gidaje da kayayyakin more rayuwa, lamarin da ya bar waɗanda suka tsira suna ƙoƙarin sake gina rayuwarsu. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da gwamnatoci sun yi alƙawarin samar da miliyoyin daloli domin tallafa waɗanda iftila'in ya shafa.
2: Za ku saurari labarin wasanni.
0: To a fagen wasannin, kungiyar kwallon kafa ta Barau FC ta Kano ta fara farfatawa a gasar Premier League ta Najeriya da nasara bayan ta doke Nasarawa United da 3-1 a filin wasa na Sani Abacha. Joseph Achule ne ya fara jefa kwallo a mintuna da 14 kafin nasarawa United ta rama ta hannun Abubakar Abdullahi to sai dai Al-Amin Umar ya mayarwa Barau FC gaba a minti na 78 bayan da ya zura kwallo daga wajen wato akwatin penalty mutane mintuna 4 kacal bayan haka Sugau Aliyu ya kara ta 4 ya ciwa Barau kwallo ta 3 wadda ta tabbatar da nasarar kungiyar Kano kocin kungiyar Barau FC ya yaba wa ƴan wasan kan jajircewar su duk da cewa ya amince cewa har yanzu akwai abubuwan da kungiyar ke bukatar gyarawa Oni labarin kuma kungiyoyin gasar Premier League na gaggauta kammala manyan cinikayyar ƴan wasa gabanin rufe kasuwar masayar ƴan wasa ta bazara a ranar Talata daga cikin ƴan wasan da har yanzu ba a tabbatar da makomar su ba akwai dan gaban Atletico Madrid Julian da dan wasan tsakiya na Chelsea Enzo Fernandez da dan wasan Liverpool Cody Gakpo sayannan rahotanni na cewa Manchester na sha'awar daukar Fernandez da Gakpo yayin da Arsenal da Barcelona ke sanya idanu kan halin da Alvarez ke ciki a halin da ake ciki kuma Everton na kusa kammala daukar dan gaban Tottenham Richarlison sannan kungiyar ta ce tana da yakinin za ta iya daukar Jack Grealish daga Manchester City a matsayin aro haka kuma ana sa ran dan gaban Manchester United Joshua Zirkzee zai iya barin kungiyar a matsayin aro da labarin wasanni muka kawo ƙarshen labaran kafin mi sallama ga muhimman kanin su da aka saurara da fara kunji ɗan bindiga sun kashe mutane biyu a Kano yayin da ƴan sanda suka yi Allah wari da tilasta waɗanda ake zargi da sata yin rawa kunji Peter Obi ya dora alhakin matsalolin Najeriya akan ƴan siyasa Nimet ta yi hasashen tsawa da ruwan sama a wasu sassan Najeriya. A ketare kuma Nifel ta fara binne waɗanda ambaliyar ruwa ta kashe yayin da dubban mutane ke ci gaba da bacewa. A madadin sashen labarai da al'amari da kullum na Arewa Radio da ke kan mita 93.1 a zangon FM da dukkanin abokan aiki da suka dafa labaran ya zo gare ku. Sunana Maryam Usman Nagado. Bisalam.

0: akan irin wayannan abubuwan maka ga cewa to mu ya kamata mu haɗu ƙarfi da ƙarfi domin wannan kungiya mu tsaya tsayin daka mu ga cewar har illa ma sha Allahu mu taimaka mu ga cewar wannan kungiya Allah ya kafa ta ta zama mu ma ita ce sadaka tijariya a wurin wanda ko ba mu mu ma wasu za su zo su dora da wannan kungiyar yanda za su ci gaba da tafiya ana ƙara wayar da kai akan wani tsari da aka zo da shi yanzu sakamakon ilimi da muka samu na zama da tuwasu da suka kawo mana daga Turawa da wasu Larabawa da kuma wasu wanda suka kawo mana wani ilimi da hikimomi na yanda za a bi a gyara waɗannan a tafi da lamarin nan na yadda za a samu dorewar da al'amura domin duk abin da za a tafi da shi babu dorewa to wannan aiki ya zama aikin kawai ne haka za a yi ta wahala to wannan shine babban makasudi kuma abu na biyu kungiyoyi a gwamnatoci suna kashe kudade masu karfi saboda ba yadda za a yi mutum ya zo ya yi abu ya zo ya aiwatar da shi kamar ya samar da ruwa ya zo bayan wata biyu ya zo ya tarar babu shi to ko yana da niyyar yi ba zai kara ba abin da ya kara ta'azzara mu akwai wasu kungiyoyi wanda suka zo suka yi wasu ruwa wallahi akwai dabbobi da aka yi da mutane shanu ne ma a gurin amma sai sun fito a wata a rana iya sai dabba 2500 ta sha ruwa dan gurin da aka yi a sola mutanen kuma unguwa su sha wannan amma akan abin da bai taka kara ya karya ba na lalacewar somo mutane suka bari suka bashi ya lalace kuma suna tafiya saboda bata basira su wuce kuma kogi neman sharwan da wannan ruwan ya isar da su su samu abin da za su samu su ci gaba su yi ta abin da za su yi hankali kwanci to sai ya zamto yanzu kuma wannan ruwan ya zama babu shi idan za su je sai sun ci yabanyan mutum ta gona daga nan kuma ya haddasa wasu rigingimu da matsaloli yau a ce yau makiyaya da masu shanu da manoma kullum fada kullum rigingimu meye makasudin an je garin wucewa hanya ba burtalin da ya kamata ba inda za a wuce dole sai dabbobi mutum ɗaya ne ke control din su sai ya zo wani ya ci abinda ya ci amfanin wani to ya hada ga rigingimu da yake haifarwa ga fadace fadace wayan lokacin har da asarar rayuka ga kuma matsaloli da suke faruwa akan gwamnati kullun yau gwamnati za ta riga ta yi abu maimakon a ce ta koma wani gun ta sake yi inda ba su da shi to wata ɗaya sai a dawo kuma sai a zo a tarar wannan ruwan babu ko kuma ban ɗakin an lalata
1: kamar da wani ba zai ce laifin al'ummar gurin ba ne ba a yi muku akan gyaran su mu gyarawa
0: dama ai su mutanen shine
1: jira suke san ƙara zuwa musu
0: dama ai karancin wayewa kenan karancin wayewa kenan ai rashin wayewa kan shine ya jawo mana wannan babbar damuwar da sai muka ga cewa to wasu mutanen dan akwai abin da ya riga ya faru wanda zan ce dama shi yasa muka fuskanci haka ba nan ba wata biyu muka je muka samu wasu mutane fulani ne muka je muka nuna musu irin abubuwan da yake tafiya muka ce to ya za ku bari sai suka ce to ai mu ba mu san wa za mu kirawo ya zo ya gyara mana wannan abin ba muka tsaya akai bayani suka ce to ai ko nawa ne ma za su iya siya nan take ba ai cikakken sati ba sai da suka hada kudi akalla 300 akan cewar za su kokari su gyara saboda su indan wannan din ne ma kowa zai iya sai da akuya sai bayar domin su su inganta akan wannan to kaga wannan ya nuna cewar mutane abin da suke nema suna buƙatar a wayar da kansu a nuna musu abin da ya kamata domin su dabi bangaren wayannan kenan fulani bangaren kuma su jama'a gari da yawa wani lokacin matsalolin da suke faruwa guda biyu ne da yawa ana zuwa a aiwatar da aiki a gari amma idan za a yi aiki a gari kawai sai dai ya zamto a zo a aiwatar da aikin wani lokacin ba tare da tubasu ba kuma idan an kammala aikin ba za a yi musu handing over da za a zauna

0: Ever with Astamine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Cool FM wa Zobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yada labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato. Arewa Radio.
2: Mita 93.1 a Zangon FM.
3: Tawasar baka mu dawowa daga mita 93.1 kan Zangon FM ko yanzu mutar da kuma da Abdulaziz shugaban kungiyar Awasho kungiyar da ke wayar da kai akan harkokin tsatan muhalli da kuma samar da ruwan sha da mana ingantaccen lafiya a nan Kano. Dangutar Isa Gwarzo jami'in shirye-shirye sai kuma Mustafa Adamu jami'in da ke kula da tsaftar makarantun primary sai Malam Kabiru Yusuf jami'i da ke na duba gari kina wannan kungiya. Malam Muktar Isa Gwarzo zamu je bangaren ka mu ji aikan obishin ka. Wa alaikum salam.
4: To bangaren shirye-shirye da muke da shi na kungiyar Awasho farko dai muna zuwa mu kai ziyarar ban girma ga shugabanni ko na karamar hukuma ko na jaha ko kuma daga tai da masu unguwanni sannan mu je mu zauna da su stakeholders mu musu wannan bayani na wayar da kan jama'a da kan harkar ruwa harkar tsafta harkar kula da jiki gaba daya da sauran shirye-shirye da muke da shi
3: wani matsaloli musamman ake samu na wadatuwar

0: tunda babu cin su yanzu
1: haka ne
0: da rijiyoyi da sauransu da kuma kiyaye cututtuka da sauransu tunda har yanzu wasu daga wasu kan sharon kogi da sauransu
1: alhamdulillah kwarai kuwa nasarori ko kuma in ce matsalolin duk da muka fuskanta musamman a wajen wayar da kan jama'a da ake yi ka san har kadan adam baka iya masa an ka tara mutane wannan su zo gobe ba za su zo ba wayannan su zo gobe ba za su zo ba tun muna tara mutane sama da guda 100 sai daga ƙarshe kika bai fida ba samu mutum 15 ba ko 20 to kaga nan ma matsala ce sannan yan bayanan duk da buka samu na harkar ruwa da inda aka samu matsalar lalacewa burtsatse ko famfo muna yi musu bayani cewa ana kafa kwamiti tunda ita gwamnati ta yi kokari ta yi nata kaga sauran kula da gyara diyarge na jama'a ba ko daushe ne za a ce gwamnati ta zo tema abu kuma ta zo tema gyara ba tunda aka zo aka yi wancan burtsatse kaga alhakin jama'a gari ne ko jama'a unguwa su zo su kula da wannan abu
0: kaman a shawara an zaka bayar
1: kan
0: mutum zai bohol ko wajen ruwan sha na al'umma yaya kamata hannun waye kamata da ma ya nisa ba zai ba ku aikin ba hannun waye kamata ce yana kula da su da sauransu
1: to da farko akwai hukumar bada ruwan sha ta karkara wanda ake kira ruwasa idan kuma taiwa mutum nisa akwai karamar hukuma wanda mutum zai fuskanci zai zuwa karamar hukuma bangaren kula da harkar ruwa na wannan karamar hukuma ko kuma kungiyoyi irin namu in har mutum ya san da irin wayannan zai iya zuwa ya ba mu a rubuce ko a kira mu a waya ko kuma makamancin wannan
0: to muna gode sosai za mu je ga shi malam Mustapha Adamu jami'in da ke kula da tsaftar makarantar primary ba sani ba dan taba mana bayani kada ofishin ka da kuma matsala yake ganin cewa da wuya ka je makarantar primary ka samu bandaki mai tsafta
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: هكما أنا جنك إيه بسم الله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نري سوانا مصطفى أدمو نقول هذا سببتة شيء مكان نمبر أمار سكول نسكي تشيوانا جا أتشيوانا كوينجيا تو نفالكو دي زامي يوميك أقول يومو كألا سبحانه وتعالى da shugabanni musamman sakatarorin ilimi din za mu tunkari makarantu sai mun je wajen sakatarorin ilimi su hada mu da jami'an da suke kula da makarantu wato kaman masu duba malamai supervisors kenan da kuma su hada mu da headmasterci to wannan makarantu namu alhamdulillah suna da kungiyoyi guda biyu kungiyoyin nan guda biyu akwai kungiyar iyaye da malamai akwai kuma kungiyar wato da ake cewa gatan makaranta to idan mun je wurin makarantu bandakunan su muna ba su shawarar wato inspection abun da ake nufi inspection kaman duba dalibai da ake duk sati kaman litinin shara idan an share bangaren makarantu tsakar makaranta baki daya to kuma su kansu bandakuna waɗanda ike su ma share su ake yi a kullum ta Allah kamar da za a share aji a share kewayen makaranta to duk lokacin da muka je muna ba da wannan shawarwari kuma alhamdulillah ana wannan wukile inspection wanda ake tura dalibai kowa da unguwarsa kuma kowa da irin aikin da ake yi
0: kowa da yankinsa da
2: malami da yake duba yankinsa da dalibai da wanda suke taimakawa malamin kafin malamin ya zo da kuma dalibai wanda su kuma share su iya wannan bangare in ya shafi bandakuna ma to bandakuna wannan layi to a wannan unguwa suke su ko malamai akwai bandakunansu na musamman wanda yake kulle su ake da mukullai wanda yake mukullan suna open headmaster duk lokacin da malami zai je
0: ya amfani da shi
2: to zai dauki mukulli ya je bangaren malamai mata daban bangaren malamai maza daban haka su ma dalibai bangaren bandakin su daban bangaren maza daban
0: me yake jawo to na primary na daliban yawanci tsaftar sai a hankula
2: to da farko dai malamai suna yi cikin kokarinsu na kowane kace da health master mai kula da lafiyar dalibai da kuma kewayen makaranta baki daya wannan wato rashin kulawar guda ɗaya ce shi isa mu muka da karfafa cewar aka makaranta tana da kungiyar iyaye da na faɗa ta a baya da gatan makaranta don a sami ingantattuwar wato kyamare
0: na bandakuna
2: rayin kyamare a bandakuna shine duk ko iska ta ɗebo kura bandake ta kai shi shi kuma wani ɗalibi ma yana ganin tsoro cewar bandakin na abu ɗaya yake sai zagaya bayan makaranta
0: ko ma kusa da bandakin
2: yayi inda ba ala gan shi ba yayi abin da zai yi ita su in gudu wani tura kasa wani bai tura kasa ba to da haka mu kuma a wannan kungiya muka yi kokarin cewar a samar mu samar da kyamare a bandakuna idan da ka aji zaka fito ma wakilin dalibai zai baka mukulli an san kai ka shiga bandakin nan an san ko shi ka je bandakin nan da takardar shaida kin fito daga wannan dakin karatu
0: har takardar shaida
2: kuma su kungiyar iyaye da malamai suna ba da goyen bayan a yin wannan kungiya don wayar da dalibai su ma kuma idan suka je gida su ce ai yau an mana inspection an duba hannayenmu an duba rigarmu an duba kitsonmu an duba haƙoranmu an ce kuma in za mu ci abinci ma sai mun wanke hannayenmu wannan yake darasi ake koya musu na musamman ana cewa da hygiene kiwon lafiya.
0: Amma to ta yaya za a kuma a shawo kan wato da taimakon wa za a shawo kan wannan matsalar ta bandakuna
2: wato taimako guda
0: biyu drama ku je kun ba da gudunmawa bakanta wata kudin ta yau nan ya za a samu
2: to za mu da Allah ya kawo mu da zarar mun samu labari an ce makaranta ta bangaren ba ga abin da yake kana to da mun zo makarantar za mu nemi shi shugaban makaranta ya kirawo mana kungiyar iyaye da malamai sai mu ji wani kokari suka yi akan yaran nan ba bandakuna suna bukatar gyara kya bandaki saboda mu ma ga kungiyar mu ta shigo za mu zo dan daki daya baya kan daki ba dauko
0: hannu daya ba dauko ne
2: sai an taru to za mu ji me suka shin mata za su yi in sun ce za su kawo kaza to mu kuma kungiyar mu da muke matsar guna da man jikinta wato mu ma namu dan asusun a junanmu za mu ce to ma ga gudunmuwanmu har mu sa ido har mu tabbatar wannan matsalar ruwa shi ma kamar yadda muka yi wancan za mu kira kungiyar iyaye da malamai a sa ido a kanta su ma mu ji wata gudunmuwa su kawo
0: wata ba ta da rijiya wata kwanta
2: wata ba famfo za mu gaya wa yaran mu kuma za mu yi kokarin mu samar da rijiya a gurin sannan kuma za mu gaya yaran duk wanda zai zo makaranta ya kokarin riko yar butarsa ko gwangwani ya rika zuwa da shi saboda dahara
0: da ruwa a ciki ko dan robin nan na ruwa ma na zamani
2: to da muke ba da shawarwari kenan kuma cike da ubangiji ana samu nasara.
0: Bari mu je ga shi Kabiru Yusuf Jami'i da ke na duba gada a wannan kungiya shi mu ji musamman ayyukan ofishinsa da sauransu.
3: Assalatu wassalamu ala rasulillah rabbi shali sirri wa yarsili amri wa ahlu kudi min sari yafqahu qawli amma ba'd bayan haka jama'a masu sauraron mu da kallon mu muna muku fatan alkhairi muna kuma ƙara jinjina ga ku ga baki daya to alhamdulillahi akwai nasarori da muka samu ta ƙarƙashin shi wannan tsari da muke kai na farko in ka duba zaka gani akwai wasu daga cikin garuruwanmu kama abin da shi tsohon sarkin tsaftai wanda ya mutu murgayi Allah ya ji Jafar Gwarzo so kaga an yi kokari aka samar da irin wannan glasses din nan domin a ringa saka abinci a ciki saboda tsaftarsa saboda kura da sauransu sannan in ka kalla za kamar irin hadda masu kifi da masu nama duka haka aka yi musu wannan hikima
4: amma ya zama al'ada
3: yawwa to fatan da muke yi muna fata da sauran kungiyoyi gaba daya a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfi a engaging din mu gaba daya domin ciyar da wannan abun gaba saboda in ka duba za ka ga abun kamar ya tsaya yanzu kusan kamar wasu guraren ana yi wasu guraren ba a yi musamman karkara muna yi to kuma hannu ɗaya ba a ɗaukar jinka iya misali mu kaɗai a ce mu za mu yi wannan aiki abun da yawa muna buƙatar support wanda ya kamata a ce sauran ƙungiyoyi da gwamnati da duk wani mai hannu da shi wanda zai iya taimakawa a harkar don saƙonmu ya cimma ya isa inda muke so yake sannan kuma muke ƙara kira da gwamnati kamar abin da ya shafi yan uwan mu ma'aikatan lafiya na duba garke nan da su zo mu hada kanu da karfi karfi da karfi yake cewa ko mu hada karfi da karfi dan ciyar da al'amarin gaba saboda akwai abubuwa da yawa wanda suke tafiya nan ka dauka kamar irin sanitation din da ake yi duk karshen wata alhamdulillah gwamnati tana yin kokari kuma ci tayi kokari an samar da motoci da wasu abubuwa amma akwai abubuwa wanda ya kamata a ci an shigar da mu ciki dan mu ba da tamu ma gudunmuwa to amma kaga ba zai lokaci gara ku kara tsaye kai kaje ka zaka shiga cikin aiki ba ba tare da an gaice ku ka an baka dama ba su dole muna jin hankalin gwamnati da sauran wanda duk suka masu fada aji da mu hada hannu da karfi dan ciyar da tafiyar tamu gaba akwai tsare-tsare shirye-shiryen masu kyau wanda muka yi su wanda kuma muke kai a yanzu kuma alhamdulillah ana samun nasarori mun yi advocacy busy mun jajje gurare da dama mun zauna da manya duka wanda suka yi kamata a ce mun tattauna mun bibbi so alhamdulillah mun bibbi su kuma an samu nasarori
0: amma ofishin sarki tsafta ne yanzu kuna bibiyar su don ku yake tare koya
3: eh muna bibiyar su muna bibiyar su kuma akwai zama ma da muka yi kaga tun daga local level ma dai misali zan ce maka akwai masarautu na gargajiya da sauransu duka gun kamar na gaya maka abin da faɗa maka muna bin su daki-daki kuma ko ina mun ka kai takardun wasu mun zauna da su wasu kuma muna kan kokarin yunkurin zaman fatan da muke dai ga duk wanda Allah ya sa din zaman namu ya zo da shi da sauransu muna fatan ya bamu gudunmuwa da karfin gwiwa 100% domin cimma abin da muke so mu cimma a tafiyar insha Allah
0: amma a matsayinka na jami'i na duba gara wannan kungiyar da sauransu wani irin shara da ka ba al'umma musamman ta mun shafi muhalli yawanci yanzu kwata ita ce take matsaloli duk unguwa ba ruwan kowa da ya kwata da sauransu sauransu dai sai dan ramun nan wani kuma ya bata mutum da hankalinsa da girmansa ba gidanci amma ga dattin gidansa yana fita kubar gidansa kuma yana takawa ya shigo gidansa
3: to alhamdulillah akan wannan shi ma akwai shiri da muka yi a baya kusan lungu-lungu ma muka bi da sakuna akan irin mun zo da sai da muka zo muka fara sotin ma na ina wa'annan matsalolin suka biya kasan lungun zaka je gansu sun yi abin da ya kamata an yi kwalbarin su zaka ga organizing suka yi a junansu ba ma gwamnati ba ce a da hannunsa ka suka organizing da kansu ga wasu ka irin kaman aikin gayya din nan za su yi kwalbar haka su fitar da shi da kansu wasu kuma an samu matsaloli sai da muka je muka zaunar da su muka kirawo community leaders na guraren muka zaunar da su muka yi musu advocacy visit muka gaya musu da abin da ya kamata akan tsaftar muhallin nan kuma alhamdulillah an samu nasarori wasu kuma har yanzu muna nan muna yi tunda ka san yanayin society nan wani yana da fahimta wani kuma sai ka je sau goma wato amma dai alhamdulillah tunda muna da ciyaman ɗinmu jajirtacce Malam Yahaya gashi nan ina da ƙoƙari wajen kullum yanda za a yi aga an samar da irin wannan cigaban ko da mu gwiwoyinmu sun yi sanyi to gaskiyar lamari yana ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma alhamdulillah ƙungiyar da kake gani kusan zaman kanta take yi muna da issue gaskiya da yawa issue da muke da shi ƙalubalen da muke da shi shine in terms of finance issue wani lokacin sai dai miso sun abunmu da aljihunmu da kanmu ba mu da wata NGO ko wata ƙungiya wadda take supporting ɗinmu da naira ɗaya duk abin da za mu yi da kanmu muke kayan mu so kaga dole abin muna dan fesin ƙalubale ta wannan farin gaskiya so amma alhamdulillah dai muna iya iyarinmu da bakin ƙoƙarinmu Allah kuma shi ne ya kan haka
0: mun da ka comrade Yahaya Abdulaziz comrade ba mu sani ba meye bukatun kungiya tunda shi Malam Kabiru Yusuf ya dan fara tabo mana da sauransu meye bukatu da abun da gan tallafin kungiya za ta miki
5: assalamu alaikum rahmatullah jama'a a dawo to mu wannan kungiya dai ɗaya daga cikin abun da muke nema muna so su shugabannin mu su goya mana baya idan shugabanni suka goya mana baya suka karamta mu suka daraja mu suka dauke abun da muke da muhimmanci suka karfafa mana gwiwa to na tabbatar insha Allah za mu samu nasara ba yar kadan ba kuma za mu samu ci gaba Allah ne kuma kadai ya san ya abin da zai kasance kamar inda muka riga muka fito muna neman taimako ne na Allah kuma shi muka yi domin sa kuma shi ne zai taimaka a cikin lamari kamar misali yanzu gashi wannan gidan radio ne na Arewa wanda yau cikin taimakon Allah yau inda a ce kawai mu ne za mu dauka mu ce za mu biya kuɗin da za mu zo mu yi wannan a ba mu awa ɗaya ai ba mu da kuɗin da za mu yi amma da yake cikin ikon Allah yau gashi Arewa radio ta ba mu lokaci da har za mu faɗi wani saƙo domin al'umma su amfana waga wannan Allah ne kadai ya kawo a cikin lamarin ma na zauna aka kira wuri aka ce taho to aga idan maganar kuɗi ne ma ba mu da maganar wannan abu Allah kadai shi muka duba kuma akan sa muke tafiya akan sa kuma shi ya san yadda zai yi da mu shi ya san inda muka zo muka sa a gaba a ciki mutane da gwamnatoci su yi kokari gwamnatoci duk abin da za a yi a cikin irin wayannan ayyuka da ya shafi harkar ruwa da tsaftar muhalli muna da roƙon ya zamto a samu a ciki a rinka ganin mu a ciki wala Allah ganin mu a ciki da su ake saka mu muke gudanarwa shi zai bada daraja ga kanmu a san cewar eh muna tafiya akan wannan domin akwai wata tasha da suka zo suna yin abubuwan da duk ba daidai ba muka je muka zauna da su suna yin abin duk da ba shine ba
6: tashan mota
5: eh inda mutane suke taruwa ana ta yin abin da ba daidai ba amma saboda shi kasancewar ya ga mu ba tare da wasu jami'ai ba da a ce misali ya ga mu da wasu jami'ai wanda suka shafi kamar abinda za a ce environment bangaren Malam Yusuf Malam Kabiru to kaga inda a ce za a ga mu tare da su muna tafiya koda babu su to wannan abin ya kara mana kurjini ya kara mana daraja a tattare da su to yanzu za a ga mu yanzu kawai an ga mu yanzu duka kowa ya zo ya to ba a wani abin nan ba to da kurjini da daraja ana ganin mu a dan babura da bashin da ɗan motocin mu da basu kai sun kawo ba to gani ake kawai dai wani abu ne wanda ba shine ba mu kuma burin mu shine mu yi kokari mu jawo hankalin mutane su gane cewar ga inda abe ke tafiya akwai abubuwan da suka faru a baya ba wai ga su ma mutanen gari ba ga wasu shugabannin ma da yawa sai a zo muna so su zo su hadu ma su hada mana ma community a garin ko stakeholders da zamu zo mu yi sensitizing din su domin kowa ya san a gari akwai masu fada aji idan a gari akwai masu fada aji idan suka hade kansu to dole za a samu ci gaba za a samu nasara mutane za su ji wannan magana kuma za su yi amfani da ita amma idan aka ga waɗannan mutanen ba su shigo ciki ba ba wanda zai zo ya yadda ya ci gaba da gudanar da waɗannan abubuwan ya riga ya tafi to mu dai taimakon da muke nema ya zama duk abin da za a aiwatar a waɗannan abubuwan da suka a ma'aikatun da suka shafi gudanar da waɗannan ayyukan nan namu tunda duk ma'aikatun nan muna tare da su kuma muna aikin nan tare da su muna jin dadi akwai wani abu da ya faru a wata makaranta da muka yi wata model primary school wannan alakar ta bani jin dadi saboda akwai wani headmaster ne yake kula da wata model primary school to akwai sakamakon alaka da muka yi na wani aiki da wani jami'i director ne da yake a wata ma'aikata ta Subiya ta primary school to wannan alaka da ta riga ta yi sun bari akwai wata kungiya da ta zo ta yi wa mutanen aiki aikin nan da ta yi wa mutane wallahi kudi aka kashe makudan kudi ta gyara wa malamai wuri ta yi musu na tangaran da ake fada ruwa flushing minti daya ya tafi amma wallahi abin da ya faru ya bata min zuciya duk da wannan abin da kudin da aka kashe su kansu malaman a makarantun wallahi ba za ka iya shiga ban dakin su ba
6: anan Kano
5: anan fa ba za ka iya shiga ban dakin da suke ba saboda su ma haka suke gudanarwa to idan ka taho yanzu misali amma inda Allah ya taimake ni nake cewa a rinka tafiya da mu domin mu samu kurjini mu samu tafiya a cikin lamari da nayi masa magana sai ya ce ai wannan ba bayan da zan iya yi ni kawai wannan magana ya ta rage wallahi da na kira wannan director daga state daga head office din su nace ranka yade kaji inda muka yi da wani amma ga abin da ya riga ya faru sai ya ce koma ka bashi wayar da na koma na kai masa wayar wallahi inda zaka san cewa komai ma shugabanni su suke barin shi wallahi yayi masa mata magana kwaya daya yace to abin da nake so da kai in ba za ka iya ba tunda ka ce ga abin da yaran suke aiwatarwa a cire ka daga ciki a canza wani tunda ba za ka iya ba wallahi tsuguna yana tuba yace ranka dai ba za ka kara ba wallahi ba za ka kara ba kuma wallahi tun daga nan
6: ba kara din ba
5: to ya za a yi rayuwa ta rinka tafiya da haka duk an riga an bari yanzu kamar yanda ake magana environmental din yanzu duk yanzu sun riga sun gudu urbanization dan environment fa
7: wanda ya kamata
0: sun koma harkokin rigakafi
7: sun koma harkokin rigakafi wanda ba layin su bane maimakon a ce suna bangaren da ya
0: shafi duk da ai lafiya ce rigakafi ya fi magani ko
7: yawa to amma ai environment kwancin su ma akwai bangaren to amma yanzu su sun saki wannan bangaren ba gabaki daya to kaga wannan yana da kyau a ja hankalin su akan gudanar da wannan ayyuka ya zamto a ce suna kokari suna kula da nasu aikin da aka yi domin shi
0: musani ba ta yaya za a iya samun wannan kungiya ta ku
7: mu wannan kungiya ta mu tana nan a Zaria Road kusa da tashan mota ta National Employer da take a nan Zaria Road kwanar dawaki anan miki office din mu
0: nan ake
7: nan ake
0: ba lamba da za a iya samun ko na makwancin haka
7: akwai lambobin waya akwai akwai gwamnatoci uku akwai local government akwai state government akwai federal government duka yanzu wa'annan abubuwan da suka shafi harkar ruwan nan yanzu akwai wani gari da muka je muka tarar da gari takwas ne a hade suke shan ruwan rafi sai muka rubuta takarda muka je muka samu PA tunda bamu da damar da zamu iya ganin wannan dan majalisar tarayya muka rubuta takarda muka ba wa PA din sa yace da mu ba za mu samu ganin sa ba yanzu ba yana ya koma Abuja da gwamnati to gashi nan ka kai masa muka fito da matsalolin sa muka dauke hoton jama'ar sa gagarin ya kawo da shekara 20 zuwa 30 bai taba samun ruwa ba bohol amma da muka same shi muka ci to tunda ba lalle ne ya sani ba amma bari mu kokari mu ga inda zamu mu kai mai takardar saboda me haƙƙin sa ne ya samu rawa da mutanen nan wannan ruwan ga kuma halin da suke ciki saboda irin abubuwan da yake haifowa na cututtuka matsaloli na harkar rayuwa da sauransu wallahi da muka je mu kai yanzu ba a isa TV ba gashi ya kawo musu yana musu aiki to kaga da mun zauna haka kusurda ba mu yi wannan yunkurin ba to da har yanzu waɗancan mutanen suna nan a layi ko ba inda suka riga suka je saboda haka sai muka ga coto a to tunda har za mu iya yin haka mu rubuta takarda mu ba wa wani mu rubuta takarda mu ba wa wani ga inda abu yake kuma a zo ai ba mu zauna ba dole mutanen da suke da rago abubuwa dole mu yi kokari sannan a kananan hukumomi ai ko ai akwai local government yanzu a local government tun daga ward da ake zuwa ai akwai councilor yanzu councilor ya kamata shi kansa ya rubuta takarda yau misali ya ga garin nan ga inda ake fama da matsalolin makaranta da yara ya za a yi sai ya rubuto takarda ya bawo mai girma shugaban karamar hukuma makaranta kaza tunda ba abin da ya shafi ra'ayin sa bane ko kuma tsarin da ya shafi san zuciyar sa abu ne wanda ya shafi al'umma kuma dole shi ma tanan ya samu damar da har yayi karatun ya zo yayi nemi cewar ya zama kansa ko ya zama wani to ya zaka bari me kakai akwai council meeting da ake duk wata
0: lokaci ya tuma sabon karkashe
7: okay to to sakuna na karshe anan shine
0: a gurguje
7: a jama'a da Allah da suke kokari ake yi musu wannan ruwan don Allah don annabi su kokari su hada kai su kokari su ga cewa inda za su bi sai kokari sai
0: muna gudun sai masarar madin bakin nan mato kamar ya Abdulaziz shugaban kungiyar awasho kungiyar da ke wayar da kai kan harkokin tsaftar muhalli da ruwan sha nan Kano da Muktar Isa Gwarzo da Mustafa Adamu sai Kabir Yusuf Bashir ki samu kasance lafiya
8: Mash Allah kaina yana mani ciwo
9: Musa ya akai ne na ka dafa kai sai wani karkarwa kake yi kamar ana cizanka
8: anya wannan ba jifa bace daga ɗan adawa
9: a ya naji jikinka yayi zafi rau wai ka daji amma gwaji ko
8: kwarai naje duba ma ka gani
9: haba ko da naji ba wata jifa zazzabin malaria ne ke damunka kana buƙatar ingantaccen maganin malaria na luta luta magani ne mai kyau dake kauda zazzabin malaria nan take bari ma dai ka gani karbi wannan ka sha
8: Na gode na ji ni garo mamala
9: Luta na rukunin Atmeta da Lumifantrin wani hadi ne mai inganci daga Hobbit wanda Pharmatex Nigeria Limited ke dillancin sa idan zazzabi ya ci gaba bayan kwana uku a tintubi

kula da lafiyar ku fiye da kayayyaki. Duk wanda ya siya LG Duaku air conditioner daga Fuani showroom ko kowane shagon dealer da aka amince da shi a faɗin Najeriya zai iya samun insurance.

0: ganta nan karo na 16 kenan take bibiyar bidiyon girke-girken nan ta dakata ta koma baya kawai sai kaga kuma ta dakata ta sake kuma maimaitawa to amma dai babu damuwa tunda da Airtel Smart Connect mai mutukar sauri take amfani mai dauke da data mar iyaka da ake iya hadawa da kowace irin na'ura ko da ko wutar baterin ya mutu akwai madadi da za iya amfani da ita na tsawon awa 6 kawai a ci gaba da rayuwa babu tangarda hanzo ta ka samu Airtel 5G Smart Connect a yau akan naira 25,000 katal ziyarci shagon Airtel mafi kusa ko a kira lambar kyauta 0900000800 domin samun taka a yau
1: Airtel
2: makonni da suka wuce ne sauro ya cije ki na tuna yanzu kuma ga alamomin zazzabi dubiye da kike karkarwa kaman ganyen da iska ke kadawa a lokacin hunturu
3: oh ne
2: ga jikin ki ya dau zafi sosai dukkin bikin susu ce kuma gashi ba ka iya cin abinci sosai
4: ina ga dai kamar alamomin zazzabin cizon sauro ne amma yanzu ba zan yarda zazzabin nan ya kwantar da ni ba fa ina da abubuwan yi a gaba na duk tama
2: to bari mu maza mu gaggauta magance
4: shi amma wani maganin zazzabin cizon sauro ya kamata mu yi amfani da shi a wannan karan
2: kada ki damu likita mai bada magunguna ya bani Lisinet Soft Gel a lokacin da kamar zazzabin cizon sauro a baya kuma yayi tasiri sai da magani a fadin

0: abin nan da kuke yi daidai ne iya nan za a tsaya amma habaice habaice da raddodi masu kaushi to a samu wani lokacin ayi amma ba a gurin maulidi ba maulidi ya zamana annabin kawai za a faɗa a ɗauka lallai a yi hudurin da zai nuna cewa da gaske annabin aka nufa saboda haka in za a ba da amsa daidai haddin da iya bayar da amsa ne saboda masu yi su samu nutsuwa amma a maida
1: Mun rasa abubuwa da dama a baya kafin zuwan MTN a shekara ta 2001 idan ka yi tafiya baka iya jin murya ko ganin iyalanka a yanzu kuwa kana iya kira ko ganin su a wayarka yau ina gwarzo ina kallon radin sunan jikana da ake yi kai tsaye daga Jidda ina murmushi da yi masa addu'a
2: shekaru 25 MTN ta tabbatar da mafarkai da nasarori marasa iyaka muna bikin shekaru 25 da samun damarmaki madalla da sabon shafi

0: الاخلاق بيستل تميم مكارم الاخلاق manzo Allah shi ya koyar da halaye masu kyau kuma a kullun Allah yana cewa yayi mana kyauta da manzon Allah ne laqad mannallahu alal mu'minina iz ba asfihim rasulun yatlu alayhim ayatihi wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata Allah cewa yuzakki manzo Allah fa ya zo da tazkiya ne ya sarkake mutane daga abubuwa marasa kyau to yaya kuma zaka faki zaka taho da sunan zaka yi abu na san manzon Allah amma ka dinga yin abubuwan da suka kishi yanci da'awar manzon Allah mata su zo su yi tarawa ayi abubuwa wanda wani lokacin ana yin abin da ya kai haddin badala a fili mata su cakuɗa da maza ayi abubuwan da ba daidai ba kuma ashe ana tuna manzon Allah to wallahi ashe yayi Allah wannan laifinsa yana da yawa saboda kai wa Allah laifi kuma kai kare ka danganta ga manzon Allah saboda iyakar abin da yake akwai idan za a yi takuta ha rana da ta dace da ranar sunan manzon Allah ayi abinci ayi sadaka ayi ado babu laifi in an ce za a yi wani zagaye ma'ana a zaga gari ana gaisawa da ƴan uwa shine kai a ma'anarsa a zaga guri ana gaisawa da ƴan uwa ana taya juna murna iya abin da yake jaizi kenan amma duk abin da yake ya saba haka ayi kadakade a toshe hanyoyin musulmai a hannan mutane bukatu su na rayuwa da gangan yadda garin nan yanzu yake fama da mafadace-fadacen ɗan daba da yara masu soke-soken nan a samu dama ma a yi abubuwa na fitina wannan ai duk mai hankali ya san ba daidai bane kwata-kwata balle ma a ce a haɗa shi da annabi saboda in dai za a yi takuta ha a kula da haƙƙoƙi na shari'a kuma kar ta wuce iyakar abin da zai bayyana soyayyar manzon Allah dukkanin wani malami na kwarai ya kwadaitar ya fadakar ya tsoratar akan a kiyayi yin amfani da wannan ranar takuta ha wajen yin abubuwa da yake na saban Allah ko kuma abubuwa na cutar da bayin Allah wannan kuskure ne babba kuma wannan koda an ce wai maulidi ne a taron masu maulidi ne to gaskiya ita gaskiya ɗaya ce wannan ba shine maulidi ba kuma yin haka ba maulidi bane kuma koda wani ya soki wannan to mu ma mun soka wannan ba daidai bane abin daidai yake zai nuna yabon manzon Allah cikin tsari ayi ado ayi kwalliya ayi tafiya ni tsatsiya a zaga wun ɗan uwa ayi ziyara ayi waka ta yi min manzon Allah wannan duk abu ne daidai cikin nutsuwa amma a taba ana kaɗe-kaɗe ana tsalle-tsalle samari da ƴan mata a mai da gurin wani guri ne na haɗuwa na yin abin da bai dace ba to wannan gaskiya a kiyaye Allah kada Allah ya ganka kana karya da sunan manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam irin wannan mami ma ya samo asali ne irin waɗannan kiɗe-kiɗen da rere da ake yi a wurin maulidi kamar laifin iyaye ne ko laifin malamai ne ko laifin dawa ake gani je kamar
0: eh ba zan ce laifin wani bane kawai laifin duk wanda yake da dama bai sawatar bane ba za a ce iyaye ko malamai saboda su tari mutum ya ce yayi ado ya tafi maulidi iyaye ba su hana ba san inda zai je ba da sauransu to amma duk wanda ya ga me ake bai tsawatar ba to laifinsa ne kuma duk kowane abu idan ya gamu da yarinta yara wanda ba murshidi mabi aksari ta kuta hannan in an fita ba za ka ga wani sahihin malami mai hankali ana yawon da shi ba mafi yawa ba wai na ce babu ba amma da mafi yawa an ga guraren da ake zazzaga za a kawai samari ne sai mawaka wanda kuma su ma mawakan asali za ka ga wannan mawakin ba ma shi da wani malami da yake koya masa ilimin waƙar yake gaya masa kalmomin da zai faɗa wa annabi din amma akwai mawaka wanda yake waƙoƙin su tsaftatattu ne kalmomin da nayi ban manzo Allah wannan ba wani abin kyamata ba zan kawo sunan wannan amma an sani za a ji wani waƙoƙin nan tsaftatattu ne abubuwa ne nayi ban manzo Allah in an bi ma za a ji abubuwa na ilimi ne to amma irin waɗanda ake faɗa din yanzu ake kushewa za ka ji waƙoƙi ne marasa fasali wanda zancen ciki ma babu ladabi kuma yara ne samari da ƴan mata su kuma duk sanda suka samu dama za ka ga ƙuruciya din ne da fitina kawai kuma a ce suna tafiya suna abu na iyakansu ba wanda zai ba su ba wani murshidi to dole a ga ba daidai ba
1: akan hakan la kusan duk abin da ma mutum zai za ka kamar sai an tsaya an koya ko sai an samu wani tsani tunda kamar yadda ka bada misali shi kansa maulidin da yadda aka faro shi da yadda malamai a Kano suka gano da kowane wurin har suka ma ɗauki abin wani jan hankali za a yi ka su matasan ma kansa akan duk abin da ma mutum zai a ce ka san me za ka yi ka san abin da yake daidai ka san abin da yake aka san haka.
0: To a farko da dai kusan har yanzu ma matasa su fi muhimmanta maulidan makarantu da za a ga kowanne matasan suna zuwa islamiyya kuma wannan islamiyya ana yin maulidi to kuma shi maulidin makaranta akwai malamai wanda su suke bada karatun ma da sauransu to a fi muhimmanta wannan saboda kaga wannan abu ne mai saiti to sauka da kan wannan tsarin ko wani yayin gaban kansa shi ya kawo mu ga har ake yin wannan na aka yi barin an bar na makaranta dan yanzu in ka ga misali mafi aksari masu takuta har ba duka ba da yawa za ka ga an ce ai bungiyar yan kaza ne amma ba za ka ga a ce a wannan makarantar kaza ce ta ta'alimu kaza ba irin su bane duk da yake akwai su to yin abu da gadin shi ya haifar to lallai wannan kaga shi ba abin da ka faɗa yanzu cewa lallai da bukatar ba ma a maulidin ba duk abin da za a yi ya zama akwai jagora dan babu wani abu da mutum zai yi ba da masanin sa ba kaga abin nan yayi kyau to duk abin da za a yi ya zama jagora maulidi za a yi to ya zama akwai wani ya sai yadi kuma malamin makaranta da shi zai ba da guideline ga karatun da za a yi guide za a yi tsari amma kawai ku yi da kanku to za a ga abubuwa ne na rashin tsari wanda kuma dukkanin rayuwa bayan maulidin ma ba abin da ya kamata mai hankali yayi face yana da wani jagora masani wanda zai nuna masa me ya kamata kuma rashin haka shi yake bayar da ainihin kusuba matsala
1: yawa kusan matasa ko in ce mu samari a je makaranta a zauna kamar ya zama wani abu ƙauyanci da sauransu mafi yawanci mutane sun yarda da cewa karatun a tsaya a bibiye shi a waya ko kawai ka kunna rediyo ka saurara da sauransu kamar me bambancin wanda zai je makaranta ya zauna ya bude littafi da wanda ba mamaki kawai a waya zai bude ya ji ko kuma irin kafafen yada labarai
0: to gaskiya bambancin ba bambanci za a ce ba wanda ya je makaranta shine akan layi wanda bai je makaranta ba kwata-kwata ma babu shi saboda bambancin nan akwai da babu ne shi sauraron karatu a social media ko a gungun wa'azi wannan ba ilimi ake yi ba samun haske ake wani malami ne zai lacca ko zai faɗo wani abu to zaka samu haske ne idan baka guideline amma ba ilimi zaka samu ba amma makaranta shine inda zaka je ka samu ilimi ka koyi addini ka sanya zaka yi wa Allah ibota saboda haka idan ba makaranta mutum ba zai gina ba babu wanda zai zamana a cikin rayuwa ya zamana malami ko ya zamana masanin addini ta hanyar yana jin lacca ne ita iyakan lecture kamar wato wani dan guideline da baka yi kaza yi kaza yi kaza amma an kana saka koya ka iya dole sai an je makaranta saboda ka waya da social media ba malam bane duk wanda yake son ya zama ya samu mafita a ilimin addini da addinin nasa ya je makaranta ya gurfana an fara karkata ne ga lecturci saboda mutane rayuwa tai musu da baibayi ba uzu ba lokaci to sai a ce malam wani zai lecture akan kaza sai a je a ji to amma san da ka ji ka dauka ya baka shawara ne
1: ta hawa kallon hakan ne ba lokacin kenan ya kamata a ce mutum ya ce ba shi lokacin da zai ji ya zauna
0: eh hakan ake fada duk da ke ba zai dai bane amma lallai mutum dai akalla yana ba wa kansa lokaci ko da na kallon film ne ko series to akalla mutum ya samu ko da awa daya ce a rana da zai ba wa ilimi saboda ilimin nan ya sanya zai rayuwarsa daidai idan ba bi ilimi ba wai maganar maulidi ake ba rayuwar ma duka ba daidai za a yi ta ba kuma mutum ya sani kowane malami ne yake bibiyarsa ko yake kaunarsa a social media ko yake jin wa'azinsa wallahi bai yi ilimi a social media ba malamin nan a gaban malami ya ilimi
1: wasu na fata da cewa kamar zamani ne ya zo da wasu abubuwa an zamani ya zo da
0: shi ne da yanka yi abinda zamanin ya zo da shi karka zauna din ka nemi haske shi ne ka ji mai malam din ya ce amma ka koya ka iya sai ka je makaranta wannan shi ne maganar gaskiya
1: ta kana makalla ina ga sai a yi sallama da masu sauraro
0: to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Allah ya sa a yi taron maulidi lafiya a gama lafiya kuma kar amanta dai maulidi baki daya abu ne da ake yin sa dan koyar da soyayyar manzon Allah da kuma koyar da ya za a yi koyi da manzon Allah to duk abin da za a maulidi ya takaita a haka a sa annabin dai a farko sallallahu alaihi wasallam
1: muna godiya sosai masu sauraro da aka nema ka karshen wannan shiri na musamman da muka kasance tare da Sheikh Mustafa mai jama'a wanda ɗaya ne daga cikin malamai a nan Kano wanda ya mana bayani ma game da shi kansa ma maulidin da yadda ya kamata ma a ranga gabatar da maulidi da sauran abubuwa muna addu'ar duk abubuwan da muka tattauna an ji kuma za a yi amfani tare da su ta hanyar da ya dace muna addu'ar Allah ya kara wa ma'aiki tsira da fadila Muhammad Galin da ba shi ne sunana nake cewa cigaba da kasancewa da Arewa Radio akan mita 93.1 a zangon FM
2: bisa wanga samun arziki kai yau muna babban biki ai sai mu gode madaukaki Allah husalikin gaskiya dukkan musulmin duniya yau du muna yin fariya domin watan nan ya tsaya bisa maulidin mai gaskiya shine rasul abin biya wannan watan aina mu ne domin watan manzon mu ne kun san ku mu mabiyan sa ne do ayyuka na jingine sai nayi murnar godiya na tabbata na gaskata mai san ma'aiki zai fita ya tsallake kunan wuta balle batun kuma firgita balle ashe zai shawuya waye yake shakar haka sai ne yaje shi ya bincika dan kar yaje shi ya hallaka Allahu ya yi nufin haka ba mai musu duk duniya sai dai fa babban jahili ko wanda ba shi da hankali mu mun sani tun awwali an tsarkake shi da kyan hali an ba shi dukkan gaskiya shine yaje sama kun sani yaga wanda ba da margani na gaskata na ko sani shi ya gano mai magani Allahu sarkin gaskiya ai sai mu tashi mu tsaye tsaya mu yi salati gaba daya koko mu tashi mu sunkuya dan girmamawar gaskiya shine rasulu abun biya hakuri gare shi da murmushi wallahi shi ba ya fushi mai kinsa ba shi kula da shi dukkan irin sha'anin sa shi ya war wa Allah shi daya komai ka samu dan sa ne yin duniya domin sa ne haka lahira domin sa ne ko da batun nan nawa ne waze musu ya injiya ni ko anan yi kokari har ma an bayyana zahiri kuma nan da nan ba jinkiri kuma babu sauran hamzari sai tafi hannu godaya ai kafirai sun sha wuya ya bi da su sa'a daya da sun yi niyyar tankiya an tunkuɗe su gaba daya ran lahira kuma ga wuya da sun yawaita maganganu wasu insu ne wasu aljanu wasu galibi na su sun banu wasu ya hana musu sun hanu sun ba da kansu gaba daya ya yan uwana ku shina ya yan uwana ku sani shaida face na kafa ku ni raina da komai na wani wasu ya hana musu sun hanu sun ba da kansu gaba daya ya yan uwana ku shina ya yan uwana ku sani shaida face na kafa ku ni e jura wautar jahili shi ya fi kowa kyan hali kuma ba kamar sa gaskiya e jura wautar jahili shi ya fi kowa kyan hali kuma ba kamar sa gaskiya kullum na tashi da safiya sai na tuno shi a zuciya in yi murmushi in yi dariya wata ran a hanya ne daya sai gashi na dau dariya ba dariyar komai bace murnar na kaunarsa ce wannan fa kyautar rabu ce to ni a yau mai zana ce sai dai kawai in yi godiya da uwa da yata har uba na bashi ba wata fargaba din nawa komai na raba shin mai yasa ne zan raba na bashi duba ki daya tun babu kas kuma ba sama tun can azal aka girmama darajar sa tun can an gama kai dan uwa bar gardama dubo cikin 20 ya ku falura waye yayye shi dukkan halitta ba ishi na gaskata wallahi da shi ai sai mu tashi mu gaya da shi dan girmamawar gaskiya har anbiya da mala'iku har auliya da sun faku domin sa ne har ni da ku wa za ku yarda ishe da ku zai wo musu kan gaskiya Allah da da masa daukaka sannan kaza daraja duka alai sahabbai ne duka matan su yayaye duka Allah ka ba su gaba daya mudi su fikin naku ne wannan irin waƙen sa ne ni na ku ne ku na wani du ayyuka na jingine sai na yi murna godiya wannan an yi ta cikin shekara ta 1949

0: inda awa kalla 70 a fadin kananan hukumomin jihar nan 44 yadda za su gudanar da ayyukan su ta hanyar amfani da fasahohin zamani da kuma aiki kafada da kafada. Taron da yi da gudanar na yini biyu a ƙarshen mako ya maida hankali ne kan yadda malaman za su rungumi tsarin hanyoyin sadarwa na zamani domin ƙara bunƙasa harkokin da'awar su. Mun kuma jiyo shugaban hukumar shari'ar a jihar Kano Sheikh Abbas Daneji na bayyana dalilan haɗokan malaman da'awar.
1: Makasudin wannan semina wato haɗin kan malamai ya zamo suna magana da harshe ɗaya cikin wato gudunmawa da kyautata hanyar gudunmawar, tunda Ubangiji ya umarce mu mu kira ga addini ta hanya mai kyau, amma sai ya zamo an bar mu a baya. Saboda haka muka yi kira zuwa ga malaman da suke da'awa su zo su haɗu mu haɗu mu jawo hankalin mutane akan wato yadda za mu yaɗa addinin musulunci ba tare da rigima ko fitina ko bambance-bambance ba. Wannan su sai ilimi ya samu ne kake iya sanin ina za ka bi. Daga sanda malamai Allah ya haɗa kansu, to al'umma ma gaba ɗaya ta shirya ta haɗu, kuma za ka ga Allah ya kawar da wasu fitinu da rigingimu da ake ta yawan yi.
0: Daga nan ne kuma wasu daga cikin malaman da'awar da suka halarci wannan bita ta yini biyu suka yi san barka.
2: Sunana Kabir Lawa. A lokaci ne wanda muke bukatar irin waɗannan seminonin domin dada wayar da su kansu masu da'awa don su zo su ba da gudunmawa wajen wannan aiki na Allah, wanda aiki ne mafi tsada, wanda shine annabawa da duk Allah ya aiko suka yi.
3: Ni sunana Hadi Abubakar ya kasai. Wannan fasahohi da dokoki da ake zayyanawa gaskiya za su taimaka matuƙa wajen harkar gudanar da'awa. Komai ya zo sabo da farko za a ga ana kyamarsa, amma daga baya ba kuma yadda za ka yi dole sai ka yi amfani da shi. Tilas ne yanzu mu goge mu ga cewa ya kamata mu san me ma AI ɗin nan take nufi, me ake so a yi da ita, yaya za ka kai nasara in ka yi amfani da ita.
0: To gaba dai addinin musulunci. To kafin mu sallama, halala Sheikh Ahmad Rufai Abubakar Nawali na gayyatar maulidin takuta ha karo na 48 da za a gabatar a ranar 1 ga watan Satumba 2029, wato ranar takuta ha daga karfe 12 na rana zuwa karfe 4 na yammaci a zawiyar ta Sheikh Ahmad Rufai Abubakar na waliya kasai dokon gidan kilishin Kano.
4: Nace aswa da tuta yamma
5: ce, aswa da tuta yamma ta
4: wasu sun sau mota kanta,
5: aswa da tuta yamma ta.
6: Sunana Ibrahim Shekarau.
7: Sunana Senator Ibrahim Gaidam.
8: Sunana Aliyu Maga Takarda Wama.
9: Sunana Muhammad Badr Abubakar.
10: Sunana Boba Marwa.
11: Sunana Honorable Aishatu Jibril Doku.
12: Sunana Hadiza Bala Usman.
13: Sunana Alhaji Haya Adoza Bello.
14: Jagororin tafiyar A4A kenan, wato Arewa Fasuwaju, kungiyar tallata ayyukan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aiwatar a arewacin Najeriya tare da jan rigimar yakin neman zaben sa a karo na biyu.
15: Bola Ahmed dan baiwa dan shi ba ya gaugawa,
14: wannan sako ne daga Arewa Fasuwaju A4A.
16: Nawan.
17: Na'am.
16: Daren jiya fa yaron nan kwana muka yi jikin nasa babu daɗi, ga zazzaɓi da tari, kuma yana ta kukan ciwon makogaro.
17: A to ki jika masa murki mana, ai akwai saura ko?
16: Anya kuwa ranka ya daɗe, gwara dai a kai shi asibiti ko? Kaga ana ta maganar ciwon mashaƙo a rediyo, an ce yana da illa sosai, gashi kuma da saurin yaɗuwa.
17: Babbar magana, shirya maza ku je asibiti.
18: A wasu lokutan ciwon da ake tunani karami ne ka iya haddasa babbar matsala, musamman ma idan ya shafi ciwuka masu yaduwa kamar mashaƙo wanda ke saurin yaduwa daga shara har ma da manya. Yayin da duk wata alamar ciwo ta nuna, to lallai kada a yi jinkiri, a tafi asibiti don samun kulawa daga jami'an lafiya.
19: Me ya same shi?
20: Kwana muka yana fama da zazzaɓi, tari da ciwon makogaro.
18: Lallai kuwa kin yi kyan kai da kika kawo shi, domin yana nuna alamun ciwon mashaƙo. A lura da alamomin, a nemi kulawa da wuri, a kuma ba wa iyali kariya.
21: Mu haɗa hannayenmu don kare Kano.
17: Wannan saƙo ne daga cibiyar daƙile yaɗuwar cututtuka ta jihar Kano, KNCDC.
0: Jumlatan kamilatan anan za mu zuge labulan shirin, sai dai kafin na madadin abokan aiki Bashir Sarki shine madugun shirin, Aminu Idris shi ke sarrafa mana na'ura, Shehu Bala Kabara shugaban.